0: Naumihinay sa 6.4% ang inflation rate o sa pagsaka sa presyo sa mga panaliton o serbisyo sa nasod niyatong buwan sa Hunyo ning tuiga. Sa usa ka press briefing, gitaho ni PSA Chief Jose Claire Dennis Mapa nga ang inflation niadtong buwan sa Hunyo mas ubos itandi sa 6.8% nga natala niadtong buwan sa Mayo ning tuiga. Ingon man, nakatabang udako sa pag-ubos sa inflation ang mas dugay o hinay nga pagsaka sa presyo sa pipila ka mga pagkaon o mga panaliton.
1: Balita sa Gawas sa Nasod.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Balita sa Gawas sa Nasod ang paugnan sa kusog humani.
3: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa Gawas sa Nasod at nato sa Tire Queen at Goodyear Servitech, 18 katao ang samdan human kinis pagbuto sa Damascus, Syria. Nahitabo ang pagbuto dool kinis sa hotel din nagpuyo si French President Emmanuel Macron. Nadiskubrihan usab sa mga puwersa sa seguridad ang duha ka dugang mga gamit sa pabuto. Kini may buto nga wa damha samtang ang mga otoridad misuway kinis pagpugong kanila. Ang usa ka eksplosibo gitago kini sa giparking nga sakyanan samtang ang usa-usa gitago sa basurahan. Si Macron anaa karon sa Syria diin makigtagbo kini sa ilahang nga presidente. Unya pagkahuman si Macron moadto na kini ngadto sa Turkey alang sa NATO summit. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnan sa kusog.
0: Nahuman sa ika-upat nga pwesto si H.A. Obina sa Fly FN's Tournament dito sa Greece. Ayon na kinikatibok ang season best nga 5.81 meters, kundi inalabuan ni ini ang iyang kani season best nga 5.78 meters na itong indoor meeting. Kung indoor meet dito sa Berlin, Germany, na itong buwan sa Marso. Samtang sa langbahin, gipindi sa Belgium ang Team USA sa score nga 4-1 para sa para makasood sa quarterfinals sa FIBA World Cup. Kumikan usab ni ini, magkaharong sa Belgium ang Spain sa quarterfinals. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog kania si Leonard Simbit.
5: Sanatad sa basketball ni Agum ang Gilas Pilipinas o grabing kastigo gikan sa nagmangtas nga Australia Boomers 92-49 sa katapusang duwa sa third window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers na itong Lunes sa Rock Arena sa Perth, Australia. Sikit pa ang kumbati sa sayong bahin, apent kalit lang misulbong ang opensa sa Boomers o nakamugna kini og 16-0 run nga naghatag kanila og 24-8 nga labaw. Ang opensa sa Boomers 3 sinini gikan ni Bryce Cotton, kinsa 6-time most valuable player sa National Basketball League kun NBL, ang professional nga liga sa Australia. Nakasinati og angol si Justin Brownlee sa niaging duwa sa Gilas batok sa New Zealand Tall Blacks, hinungdan nga wala kini nakaduwa batok sa Boomers. Taliwala sa kapildihan, ang Gilas Pilipinas nahagba ngadto sa 2-4 nga record sa Group A diin makabanti ra gihapon sa second round kauban ang Boomers o ang New Zealand Tall Blacks. Ang bugto na namilit sa Group A mao ang Guam nga walay daog sulod sa unom ka mga duwa. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, napili sila si Jericho Rosales o Maris Racal is the best actor, best actress sa ika-siyam katuig na Entertainment Editor's Choice Awards. Sa gipahigayong pasidungog, napili si Jericho Rosales as Best Actor para sa pelikulang Kizon, samtang si Maris Racal ang Best Actress sa pelikulang Sunshine. Samtang ang Best Supporting Actor mao si Rico Blanco, ang Best Supporting Actress mao si Rochelle Pangilinan.
1: Bukti sa Peso Itanis Dulyar o baga sa lapi sa kalibutan ni mga gutluwa.
0: Ang US dollar 61 pesos o 45 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 28 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 69 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar 46 pesos o 86 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE Dirham, 16 pesos o 30 centavos. Euro, 69 pesos o 41 centavos.
1: Inyong nabati ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class at Tire Service, Dalan Binansya, Pinting Avenue, Dakbayang, Stagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, at mga pulong sa kaalam.
0: Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo, alang kanimo.
1: Mukadto ang nagbagang balita karong butang, kanya nabati paguna din hey, sa numerong stasyon sa Bohol, kasaligan sa mga Bulanon. DYRD, usang ano sabi ni Sir Raychan James, ug kang kagawa Jerry Cajes, ang ato ang attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: Ug kini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
1: Labing labas ug kompletong balita, dinhi sa DYRD, may buntag. Gisaligan!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ikaw kay atras abante magkapatay mahuman atras na dayon ka.
2: Hindi ko gustong makapasakit sa akong isig katao manggod.
1: Kisa mag-ingog na makapasakit kasi may katao.
2: Bisag ako naman lang eh. Bisag ako naman. Ako'y nangandam, sandugo, mauni mauna. Grabe na akong pagpangandam, pagpaningkamot. Unya karon imong kasawayon, imong question nun.
1: Dili lagi partner. Gi-question
2: na ako.
1: Wala, nangutana ang publiko. Mismo kita nangutana. Nga naman. Di ba, wala taingon nga ato silang gi-question.
2: Gitubag na ako imong pangutana lagi. O sa pala imong pangutana?
1: O ka na ato pangutana nga wa pa gina matubag.
2: Ay, ako na yung tubag lagi. Ako yung libula ka rin. Di, sa taare sa taas impeachment? Kay Bibo kahapon ba? Kay...
1: Ayaw, unya na ng impeachment. Ikaw, kay mo balik na puntaan eh.
2: O balik tayo ni Gabot sa atong kuangod?
1: Oh,
2: sa atong...
1: Mabalik ta?
2: Okay, lain po kayo. Naabda niya. Abi pa lang niya. Gauna-una tagisgot. Wapas siya kabot.
1: Hagbay ratang hinisgot. Karo pa kami yung gauna-una. Karo pa kami yung gauna-una.
2: Ato
1: sa impeachment. Ato sa partner. Ay, sa impeachment. Nakahinumdum ka, partner, nga. Ang siyudad sa Tagbilaran, panahon sa crisis, si City Mayor Jun Yap og sa administration, sa Yap Hala administration, nag-implement ni siya og libreng sakay. Karon partner, gipahibawa po na nila karon nga ang ilang gihimo nga libreng sakay, mahuman, karon na lang, pizza cheese sa buwan sa Hulyo.
2: Taman sa Birnis.
1: Birnis. Subot pa sabot, pagka Sabado, Domingo, hantod Lunes, wala na na siyang libre sakay.
2: Wala na, wala na po kayo misaka ang diesel o krudo karon.
1: Siya. Naara na siyang libel. Dili na gyud may tabo partner nga. Moos-os na siya sa naitabo, before naitabo ang crisis. Dili na gyud na siya maabot atong time. Murag ana na gyud na siyang libel.
2: Amo ba?
1: Oh, so wala na, murag naanad na ang publiko partner, ang mga tao naanad na sumuna nga giundang na undangon na pod sa siyudad sa Tagbilaran ang pagpahigayon og libreng sakay. So muna nga karon partner, dako gasto sa siyudad, labi na sa fuel, unya katong paagi nila nga murag musa to kanang magbayad subsidy. Sila ngadto sa mga kuan, sa mga multicabs, mga dipaserwan. So dako to siya gasto pero napahimos lang po sa ato sa ato mga katawahan partner. Ilabi na sa Tagbilaran, ilabi na karon kahit ting klase.
2: Di man po tumudagan tong sakyan na nagwa po yung sakay.
1: Oh, of course, di po mudagan. Nya, inigsakay ni Wanto, katong mo qualify ka or makabenefit ka sa maong libreng sakay na magkay coupon. Nga, imong ihatag sa driver. So, muna nga, atong magpasalamat ha, kay mga 80,000 to kapin ka mga pasahero ang nakapahimos ani partner.
2: Ay lista po dayon la no.
1: Di na man gina sila i-record.
2: Report kay, para na yung report.
1: Na i-report kayo. Di na nimo i-record, di wa kay report pangitaan niya kas kuha. Asa man pila man ni kabuok ni imong kwan, di ba?
2: Tupo no.
1: Lisod kayo no. So mo na nga dako kayo tong ikatabang partner ka ng libre sakay. So atong ipahibaw diri sa atong programa nga matapos ang gipahigayon nga libreng sakay sa siyudad sa Tagbilaran karong October 10, karong adlaw nga Biyernes. Hulyo 10 mga kaigsunan, no? Karong sunod si o karong adlaw Biyernes mga kaigsunan. So muna.
2: Salamat kayo. Sa pa? Wala na kailangan ipahibaw?
1: Atong tanaw, huwag na ba'y laing serbisyo publiko diri sa atong kwan?
2: Sa atong ay, mga balita sa siyudad sa Tagbilaran, sa unang distrito. Way mga balita.
1: Mangita ta.
2: Ako kang balitaan sa impeachment.
1: Unsa man ang impeachment? Sa second district, sa first district na, second district, third district, o sa provincias Bohol?
2: Sa Senado, no? Kay Bibo kahapon. Karon ang Bibo, kay ang kuana, ang defense team na ni Bipi Sara, maunay mo cross-examine.
1: Ato lang po ni Paiba, partner, nga atong kongresista sa primerong distrito no sa iyang ingon nga 2026 aga inspection siya sa mga project para karong tuiga partner especially Dias Cortes no iyang gibisita ang drainage project nga nasugdan kuno Dias Cortes unya dia sa barangay Siling sa Antikira padayon kuno ang kanang flooring no sa ilang multipurpose building so apil na ni sa iyang ipandingan ni partner unya dia sa barangay Bilya Aurora sa Antikira no nagsugod na pud kuno ang kining completion sa ilang multipurpose building. So unya diha sa duna po siya mga meeting no sa official sa Gilanan Antikira para sa future og mga project apil usab ang bag-o nga covered court pohon nga pagasugda na. Then sa Montserrat Cortes po no nagplano po ni siya nga uban sa mga barangay officials ila pod nga mapatuman ang mga project unya nag turnover sa basketball court. Oh, okay. So yes sir, good morning.
2: Toy sa bangko sir.
1: Palihog po sir. Okay, so diha si natong mga
2: atong mga higala
1: si,
2: atong sa mga, sikad.
1: Higala. Hmm. Sir, kisa si Sir Emerson, ikaw sir?
2: Sir EG. Kaila ko ni.
1: So, ikaw maoy officer in charge sa sikad. Yes, sikad. Okay, sir. Sir Emerson, good morning. Sir, pwede ra, kuan na lang sir, magbahin-bahin lang tas microphone.
3: Yes, morning.
2: Okay. Okay, sir, di ta manglangan kay sayang ang oras. Salamat kayo sa inyong pagbisita diri sa atong istasyon B92.7 FM sa Bohol unya naka-hook up kita karon sa Kiss FM.
1: Oh, sa Kiss 102.3
2: FM. Oh, naka-hook up kita.
1: Okay, sir, by the way sir, before ta mag-start no, ang mga pangutana.
2: Di ayo sa paila sa silang pangalan.
3: Introduce good morning everyone. Good morning sa atong mga listeners online.
1: Pwede magamit na siyang sir ang.
3: Okay.
2: Headphone.
3: Mayong buntag, ako di si Emerson Pinos, ang tinugyanan officer in charge sa Center for Culture and Arts Development.
2: Okay, Sir EJ.
4: Good morning everyone. Ako di si EJ de Guzman, appeal sa Sandugo Committee.
2: Grabe kag tingo. Oy, murag mag DJ.
1: Murag I think ako masayo imong papa si Boss Efren.
5: Yes sir.
1: Ah, sa Panglao. Okay. Sige sir. Danny Reyes.
5: Yes.
2: Okay sir. Ano sir? Una, amo magawang naisgutan ng Sandugo sa pagkakaron. Amo ra po ni siyang gibase sa concern sa mga tao. Tungod kay kami pod mismo nakita namo ang dako kayong kalainan sa unang panahon ug sa karon. Kay sa unang panahon, bulang pala pagsugod pa lang sa bulan pitsa uno sa Hulyo. Naana tay mapansin diri sa siyudad sa Tagbilaran, mga dayan-dayan, Sandugo, mga mall, nanay mga Sandugo sale. Makita na to ba nga ang selebrasyon sa Sandugo nga naagyod. Pero karon, lahi. Bisan gani sa una naay mga schedule sa matag istasyon sa radyo nga ibilin sa mga schedule diin gihimo ang pagselebrar sa Sandugo. Pero karon watay mabati, watay makita sa gawas ba? Gawas anang sa Old Airport. Unsa inyong kasulti ana sir?
3: Okay, again mayong buntag no sir no. Kani atong celebration sa Saulog Sandugo Sandugo sa Bohol 2026 is sa among mantay festival management no sa miaging buwan sir no.
2: Mm.
3: Ga invite gyud me og taga NCCA National Culture Agency na siya for Culture and Arts no.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Karon gi-emphasize gyud dito nga the festival labi na kung probinsya ang magdala, it should be inclusive. So, unsa man ang inclusive? Tanang mga bulanon kinahanglan makatagamtam.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, gi-emphasize gyud dito nga dili siya city-centric. What do you mean by dili city-centric? Dili siya concentrated sa Tagbilaran City.
2: Mm-hmm.
3: It should be conducted all over the province aron matagamtaman sa tanang bulanon. Unya, kani, gipackage na siya more than a festival. This is a celebration of Boholano way of life. So, tanang bulanon yun ang involved ani. So, maoni, nagidala ni nato sa mga municipalities.
2: Mm-hmm.
3: Muna siya, sir.
2: Nice.
3: And aron ma-showcase ang Bohol's best, ma-foster ang Boholano connection and pride of place, and ma-promote ang opportunities and partnership sa tibuok Bulanon. Muna
2: okay
3: siya, sir.
2: Okay. Pwede mo tanong ko, sir, ba? Sa imong pagkahibalo, asa gid nagsugod ang unang pag-celebrate aning Sandugo?
3: Of course, ang celebration is dirigyod sa mismo sa city.
2: Okay.
3: Before. But it has to be evolved. Kay mangita matag innovation. Karon, ang Sandugo, nailha naman yun nga sa province of Bohol.
2: Mm-hmm.
3: So, mao ni siyang from city, amo ni siyang gi-expand, no? Kaya aron matagamtaman sa tibuok Bulano sa ako nang giingon.
2: Okay. So, kano sa lang nagsugod ni inyong pag-expand, sir?
3: 3 years ago.
2: 3 years ago. Okay.
1: 2023.
3: Yeah.
2: Okay. Laing pangutana, sir. Sa imong pagkahibalo, asa man gyud nahimo ning maong sandugo? Tali ni si Katuna o ni Ligaspe.
3: Okay. So, dako kayo ning kung ano, debate sa una, no?
2: Yes.
3: Dako kayong debate. But, according sa atong mga historian, no? Naagyoy, naagyoy makita aning sinuwat nga libro nga naa sa Spain, no? Mm-hmm. Sa Seville, Spain. Mm-hmm. Unya, tungod ni ini sa atong mga researcher, ang NHI pa man to'y tawag sa una, National Historical
1: Institute. National Historical Institute.
3: Yes. Mm. Unya, nagpagawas ka ni resolution, no? Resolution number 4, series of 2005, nga didto gyud nahitabo ang Blood Compact sa Luway, no? Sa Hinawanan Luway, sa March 25, 1565. Klaro kaayo ni so, dito sa libro.
2: Luway gyud.
3: Luway gyud. Unya, okay. Nagyud din siya declaration, no? Mm-hmm. From sa opisina na karon bag-una man ang name ana NHCP na siya. Klaro kaayo dito nga nakabutang sa resolution number 4 series of 2005, ma-download man nato.
2: Mm-hmm.
3: Oh, sa atong mga tigpaminaw pwede ninyo basahon.
2: Okay, karon sir. Matud pa nimo nga gidebatehan ang Tagbilaran og Luway pero na-prove yod nga dito gyud sa Luway ang sandugo. Unya karon nag-opening mo sa sandugo dito sa Talibon. Dili ba kaha ni siya makahatag og dugang kalibog sa mga tao? Kay matud pa nimo gidebatehan naman gani ang Tagbilaran og Luway pero sa Luway gyud. Unsa mang pagkaunsaa nga instant unta para gyud atong masunod ang sakto nganong dito man hinuon mo nag-opening sa Talibon sa Luway na lang ta to.
3: Okay, dani na siya sir ha. Dani na siya sir. Every March, no, 25, March 25, nagi celebration si Parit ani.
2: Si Parit.
3: Okay. Si Parit adto sa Lungsod, sa Luway.
2: Luway.
3: Oh. Muna siya commemorative activity, commemorative program. But kay gihimo man ato ang atong sandugo sa sugod before, no? July magyud na kay gumikan kay ang atong mga buhulano nga gikan sa gawas, mo na ilang ting bakasyon. So mo nang nahimog yud na ana sa July karon ngano mang gihimo man sa laing lungsod, no, ang atong
2: launching. Pero tingnan kadyot lang ako sa inter, pero ang klaro gyud is March, dili day July.
3: Dili July.
1: March 25.
3: March 25, 1565. Okay, okay. Naatay activity ana sa Luway. Okay? Commemorative program. Unya, kani na ang atong sandugo sa Bohol is kuan man gi-celebrate man ato sa July tungod kay tungod lagi kay manguli ang atong mga Bohol-anon anang tayo mating bakasyon. So sagi kaingon na mo ganina ikatulo na namo ning atuig, no? Nga gihimo ang ato ang launching na siya, no? Ang kinaunhan dito sa of course, diri sa Tagbilaran, no? Diha sa may Plaza Rizal. Tungod kay ituyok man ato, dito ta sunod sa Panglao. Oh. Ang ikatulo, dito sa Tubigon. Unya, lately, no? Adtong Sabado, dito ta sa Talibon. Mao nang very inclusive. Kung nakasabot mo sa word inclusive, mao na siya, kinahanglan ang mga tanang Bulanon.
2: Sabi ni Saya, sir, ma-involve. Para itong maklaro.
3: Inclusive mura og kinatibukan.
2: Kinatibukan.
3: Oo, maka-appeal tanan.
2: Okay.
3: Mauna siya, sir.
2: Okay, so, subot ipasabot, kinidaing pagsaulog karon sa sandugo, kung ano lang ni siya, kay di man ginitinood ng sandugo. Di, kanang naanda na lang. Pero ang tinood yun ng sandugo, adtong March. So, kining inyong gihimo dahil karon nga pagsaulog sa sandugo, as in na lang ni...
1: Mga activity na lang.
2: Mga activity na lang. So, pero dili gyud mao atong klaro, no? Kay lahi manguna nga nag-celebrate ka halimbawa ra manggod sa pagkamatay sa atong ginikanan, maghandom ta, mura naman nga gihandom na to ang ilang gibuhat sa una, dili gyud mao atong klaro ni para sa mga suking pinaw. Atong klaro na sayop gyud mo og muingon mo nga ang sundugo na hitabog July kay adto gidaing March. So March, so karon miingon ka kaganina sir nga gusto ninyo nga ma-feel or maka-celebrate ang tanang mga bulanon ining pagsaulog sa sandugo bisan og dili yun ni mao. Bisan og dili yun ni mao. Pero gusto nato nga ato yung ma-celebrate gihapon ang sandugo bisan og ang tinuod nga nahitabo dito sa Laway atong i-extend sa nagkalain-laing mga lungsod kay matod pa nimo haron mapil sa tanang mga bulanon. Sakto ba ka?
4: Hi sir. Katong ang tinuod to imong isulti sir nga ang ato adyong sandugo is happened during March 2025.
2: Mm-mm.
4: Then the sa ulog kay mao naman ni ang naandan way back then. Mm-hmm. Then same time sa ato apong tungod po ni nga changes sa una is tungod kay nga ITBTK.
2: Oh.
4: So tanan manguli during July.
2: Okay.
4: I think it's every 4 years to 3 years pa. Oh. To. So mo na siya nahitabo karon nga si Sandugo ma na fall siya to celebrate on July.
2: Okay.
4: And at the same time ang gibuhat ato karon is mo lagi to kay last time when we were Taliban amo ang gipangutana ang mga tao dito kay most of them dili gyud nila ma-feel or wala sila murag wala nila ang abi nila ang Sandugo sa Bohol is diri ra gyud dapita sa tua. Then moto nalipay sila nga nakita nila o tungod kay naa man tay mga gibuhat dito na mga presentation sa ilang nasabtan nila nga ang Sandugo nga kadto day ni siya katong March 25 atong gi-celebrate karon ang gibuhat ato karon kay tungod kay during July pod is low season for Bohol especially for our tourism. Gitawag nilang ghost month for negosyo. And ang atong gibuhat in the mandate of Governor Arch Omintado na atuang ipaabot sa ubang mga lungsod.
2: Mm-mm.
4: Especially ang atong mga sports. Mga sports na to, daghantag sports na kwan ay digani katong Sabado na ay ultramarathon dito sa Hagna padulong Hitafe. So naay mga around 300 or 400 participants ba to nga nidagan dito. Then it will create economy sa kana nga area. So gahapon po dugatong sang adlaw naapod diri sa Tagbilaran, naapod diri ang mga basketball games. Then next week po ay karong Domingo po na napoy dula na po sa kanang Panglaw. So at least everyone could have a piece of feel or the same time ang pinakaimportante ay ang pagtuyok sa ekonomiya.
2: Okay.
4: Sa not only in 2 places, 3 places, 4 places, at least we can touch and makaingon ang mga bulanon na mao din ang sandugo.
2: Okay.
4: Then the same time katong ako na lang po ning hatag opportunity sa katong giingon nimo nga mga sandugo sale. For the past years nga nagsugod ta kining sa Bohol natin is kanang ang mga malls na sila schedules not whole month sila mo hatag og sandugo sale. So most likely or most usual yun na ginabuhat nila is kana bitong paduol na bitong street dancing. Diha sila usually kanang gahatag og sandugo sale. But I went to ICM katong usang adlaw na sila yung mga designs dito about sandugo. So hinahinay na kinamang goy next week po na po upcoming na katong trade fair. Dito sa ICM I think it's for 1 week na trade fair. So nalay mga schedules ang mga panghitabo mga about sa sandugo sa Bohol especially katong ginapangutanan ninyo nga sandugo sale. Then the same time na ang mga hotel pod na napod mi nakitaan nga mga hotels karon nga gahatag na pod sila og sandugo sa Bohol promo sa ilang mga rooms kay technically dili man gyud the whole month ni muna siya. I mean ako isa sa mga kanang magnegosyo dili man ako mahatag the whole month nga mahatag nako nga sale ang ako ang baligya or ako ang accommodation. So they will set a certain schedules for them aron ang mga tao pod makakatapos lang schedule kay tanaon mo nato kung kanus aba ang peak sa tao especially ting sweldo holidays o nabay dako nga kalingawan kanang mga dates kung asa dapita. So at least maka-set silang schedule for their sales. Kato lang, sir.
2: Okay.
5: Ano po kayo puno, sir, no? Kato imong giingon nga
3: tungod kay ang celebration is naa sa July. Hmm. Instead nga ang ato ang kuan gyud ang ni occur gyud ang
1: reenactment
2: March
3: 25. Okay. Amo lang ipasabot sir no. Ang March 25 is the commemorative program, commemorative activity. So
1: sa Luway.
3: Sa Luway.
1: Oh, pero sa tagbilaran sir.
3: But the celebration, but the celebration itself is pwede na siyang ma-move according sa NCCA, no? Because ang ato kanibanggong festival, mag-celebrate at festival, it's not fixed. Oh, it can be move usang a date, no? Bisag fiesta ngun ana. So, mao nang gitunong gyud ni siya atong celebration kay mao man ay unique story sa Bohol, Sandugo. Aron lang gyud makatagamtam ang atong mga balikbayan. Mao pud tiganian sa atong mga kuano mga turista nga gikan sa Europe kay kuan man ni siya.
2: Si season bugnaw dito.
1: Kanang July mo gyud po na say naandan nga makalukan. Sukad sa una, di ba?
2: Okay. Oh. Arita sa word naandan. Arita sa word naandan ha. So, matud pa ninyo maugyoy naandan diri sa tagbilaran. Subot ipasabot, bisan sa mga turista, kamoy lang naandan, na mindset na nila nga, inanimula na, maari sila kay na-address sa Bilaran. Sunod, matod pa po ni mo, maoy naandan. So, maupoy naandan, ang ato pong mga balikbayan, maupoy naandan, address sa Bilaran, o report sa Bilaran. Kunya, address sa akong baliko na, o mag-isgot po tag-turismo, atong nakita nga ang sentro sa turismo, na-address sa siyudad sa Tagbilaran. Panglaw, Tagbilaran, Sudool. So karon pananglit pag-abot pagpanguli sa mga bisita mga turismo may ari diri kay Sandugo pag-abot sa Cebu mingaw man ang event tubigon tos talibon sa inyong pagtuo sir moadto kaha nang mga dayo moadto sa talibon haron pag saksi sa maong event diin ara gid na or tuyo na dito kung ara diri sa Tagbilaran mga tagalain-laing lungsod. Halimbawa na yung mga event, muari sila sa Tagbilaran, napispisay laing opsyon, o di sila ganahan sa event, makasuroy-suroy pa sila og mga mall.
3: Okay sir, ako na tubagon sir, no? Sa gitawag na nako ganina, sa gingon na nako ganina, no, nga, ang Sandugo sa Bohol, it's an inclusive celebration. Kinahang lang ma-feel sa mga tanang noon, nga Bohol. Unya, ang atong gikater, launching lang to sir, ha? Hmm. Gidala na mo to dito kay aron ma-feel sa mga bulanon nga tuad dapit atong dapita nga naa di ay Sandugo. Unya, naa man putay mga bisita coming from other places nga tuad dito. Mm-hmm. Oh, usa na siya. Unya sir, ako pong dako kayo ning kuno, dako po ning information nga mahatag na mo. Mm-hmm. Kanang sports tourism na to kanang tigi. Mm-hmm. Kay bawa ba ka na sir nga kinsay mga participants ana?
2: Unsang klaseng tigi? Daghan man klase nga tigi. Sige
3: that sa is sports activities na sir.
2: Unsang sport? Daghan man tigi. Tigi sa kaalam, tigi sa kumo, tigi sa
3: sports lagi.
2: Tigi.
3: Tanang sports.
2: Tanang sports.
3: Okay.
2: So tanang tigi.
3: Tanang tigi. Kibaw pa kinsay participants ana sir?
2: Kinsa man ipahibalo?
3: Dili mga bulanon kasagaran.
2: Mm-hmm. Mga dayuhan.
3: Mga dayuhan. O kinsa
2: pero Pilipino ra.
3: Naapoy dili Pilipino, naapoy
2: foreigner.
3: Mhm. Unya kinsa man na sila? Gikuan na nato, murag gihapon na sila og mga turista nato. Kaya ngano? Kung mga rin na sila dire, dako ang economic impact ana. Kaya ngano man? Magdala sila silang pamilya dire. Mo gamit sila accommodations,
2: facilities, mga hotel.
3: Mga hotels.
2: Oh, mamalit, pagkaon.
3: Mamalit og pagkaon kana. Kung tayo ng impact. Oh. Unya, kaning atong tigi nga stream, tuan sa tibuok.
2: Asa man ay health, sir?
3: Bisag-asa. Bisag-asa, dito sa Bohol.
2: Bisag-asa, basta pwede.
3: Basta pwede. Nakwilisahan, ari, taas kayo ni. Naasa. Nakadaiyang municipality, no? Nakadaiyang municipality. Naay sa Buena Vista, naay sa Katigbian, naas. Of course, naa diri sa Tagbilaran, naa sa Panglaw.
2: Unsa ra may naa sa Tagbilaran, sir? Unsa ra mang tigi a?
3: Ang sa Tagbilaran, ang makita na ko diri,
2: kay murag maor na yung matambungan?
1: Tigi sa Bantawan.
2: O sa mga tigiaas nagbilaran?
4: Namin schedule this, sir. Nga, sir. But, the other day, nagsugod ang ato ang... wait lang. Ang ato
2: ang... Ano man po, sir, nga... excuse, ha? Para unta, sir, ma... Kanang inyong mga inana ba? Nga naman po, duampun mo nagbilin sa mga estasyonan sa radyo para...
3: Na, sir.
2: Wala man lagi dire, naman tayo programa kapitol dire, wala man lagi.
4: Yes, sir. Actually, sir, akong giinan karon si Paimo, sir. Kay actually, si Paimo man dapat ang muhatag ani
2: for... Ah, hina dahil ni si Paimo, so, di ay.
4: Moto, ako silang giinan karon, sir, nga... simulate the schedules.
2: Kay, si Paimo ang salarin.
4: Sila man ang nai-contact sa tanang radio stations. So, moto siya, sir.
2: Hinang lihok ni si Paimo.
0: Kininga Sibya, Usaka Binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. 102.3 KISS FM.

The new Kiss FM 102.3 is 8:14 in the morning, mga ka-Kiss. It's a Kiss Love Day midweek on a Wednesday, July 8, 2026, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss na today. Adaminaw karon sa Unitap and Unicity, Novo Jeans, W69 Sports Apparel. Good morning. Ato mga ka-Kiss na today sa Barangay Buol, si Engineer Ondoy Bacamante and by Ronnie Tandok. May papaminaw. And to Sir Floro Rinca and to Plong Plong, Consul Plong Plong Rinca, may papaminaw sa and sa tanang mga taga-Kalape, butika ng bayan, sa tanang mga branch nila. And sa ato mga guwapa o smiling kay mga staff niya sa Kalape, butika ng bayan. Good morning. And may papaminaw day sa ato mga ka-Kiss niya, si Bro Kagawad Marlon Dilusa, to ati Maymay. Yeah, sa Balo Store sa Manga and sa tanang mga taga SBR Training Center diya sa Barangay Manga. Good morning. Yes, sa tanang mga Cantaros family. Good morning sa niyong tanan diha may pagpamahaw sa itong mga frontliners ka naminaw karon, itong mga naka-duty karon mga orasa. Good morning sa niyong tanan diha. And also good morning sa itong mga ka-Kiss diha yung naminaw sad diha sa Paso Nangka Restaurant, Payag and Sayas. And diha po sa may Junlin Agribit Supply and diha sa Manfred Motor Parts sa Poblacion Baclayon. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. Kiss Love Day midweek na karoon mga ka-Kiss. Ha? Yes, and minaw tag mga music. Yes, and para ma-relax atong kaugalingon kay Gubot kay ang Pilipinas. Samo kayo. So, need to relax and chill, di ba? Yes, speaking of chill and relax, mag-enjoy. Laag ta karong Sabado mga ka-Kiss diya sa Smoky Club and Lounge diya sa Barangay Tawala, Panglao at Bangla na siya sa Bamboo dool sa may McDonald's or Jollibee diya na pita ang Smoky Club and Lounge. So kita-kits ta diya karong Sabado sa Kadlaon. Domingo sa Kadlaon na di ay Domingo sa Kadlaon. So kita-kits ta diya. Party-party ta buntagay. Yes, mas may pa mag-chill-chill ta. Hindi ta magsige palabig. Ka-stress sa mga problema karon sa kalibutan. Yes, at tara mga ka-Kiss na today. Sit back, relax, and enjoy the music, mga ka-Kiss. Here's something from Whitney Houston. Miracle. Hopefully, na yung mga miracle mo abot na to. Diba? O isang mga klaseng miracle na at tangin niyo na mga ka-Kiss. Kiss Love Day midweek 8:43 in the morning.

0: é a Maca Burra e Health Hour. Health Hour.
1: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, ha? At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang magpaabot, no, o humabol sa mga katanungan, no, pwede po kayong magpaabot sa contact number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay na-diagnose po ng multiple myeloma. Alam kong cancer po ito sa bone marrow. May natural po ba na suporta na makakatulong para lumakas ang aking katawan habang nasa treatment po ako? Jeffrey from Puerto Princesa City. You know what, Sir Jeffrey, no? Ang multiple myeloma ay isang uri po ng blood and bone marrow cancer na kung saan ay sobra-sobra ang dami po ng abnormal plasma cells sa ating katawan. Ang resulta, humingi na po talaga ang immune system na babawasan po ang red blood cells at madalas na may bone pain at pati na rin sa fatigue, no? Dito, napakalaki po ang tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang isang integrative immune support, no? Ang EXL Makabuhay Capsule has a lot of key ingredients just like Makabuhay Vine. Nakasama dito ang serpentina, garlic, neem plant na may immune modulatory at anti-tumor properties. Meaning, tinutulungan po nilang i-regulate ang immune system at mabawasan po ang oxidative stress na nagdudulot po ng cancer cell mutation. Bukod dito po, mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule has turmeric, mangosteen na may mga substances ng curcumin at santons na mula po mismo sa EXL Makabuhay Black Coffee na merong matibay po na antioxidant effects na nakakatulong na pigilan po ang pagkalat po ng abnormal cells at protektahan ang bone marrow. Meron ding agaricus mushroom din po sa EXL Makabuhay Black Coffee, kilalang kilala as immune enhancer. Ginagamit ito bilang isang adjunct therapy sa mga pasyenteng may cancer sa Japan, no, na pinapalakas mismo ang white blood cell function. Iwasan po ang mga process na pagkain, ha, mga red meats at sobrang alat po at pati na rin ang mga asukal na pagkain. Uminom po kayo ng vegetable juice at warm water therapy daily. I highly recommend for this kind of condition na magsimula po ay uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day every morning, optional naman po in the afternoon. Alright, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang iwanan po kayo ng ilang mga salita na sana magbibigay po ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lang po tutungkol sa katawan, ha, kasama rin ang pangangalaga ng ating isipan at pati na rin ang ating kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lamang physically, kundi pati na rin emotionally and spiritually. Always remember that health is the greatest gift, contentment is the greatest wealth, faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi dapat nating kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us. But the real treasure is the gift of a healthy body and a peaceful mind. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa sarili, mag-ehersisyo, mag-relax, at magpasalamat sa mga biyayang natamo po natin sa araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa po natin, huwag kalimutan ang ating Panginoon ang sentro sa ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi lang ang mga challenges, kundi pati na rin ang journey natin towards to the better health. Lagi natin tatandaan na may lakas tayo mula po sa Kanya. Sana ma-realize po natin ang true wellness, ha, hindi lang isang destination, kundi isang lifestyle araw-araw sa pagpili po ng ating health, love, and faith. Kaya kahit maliit po na steps, tuloy-tuloy lamang sa pagpapabuti sa ating katawan at isipan at kaluluwa. Isipin mo na lang, pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang po natin. So let's move forward with faith, gratitude, and a healthy heart. This is Dr. Glenn Sanico. Remember always that you are beautifully made. And God is with you every step of the way. Keep shining and stay healthy.

0: po sa EXL Makabuhay. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang naginusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street at bang sa BPSTA o bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
4: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian. Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay niya karong mapalit sa mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 1023 B. Inting Street, Tagbilaran City.
1: Melodies on KISS FM.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: utak ng basura.
1: The new Kiss FM 102.3, 55 minutes after 9 o'clock in the morning. Welcome to Tawag ng Tanggalan with Boy Kulong.
2: Good morning, Dilishan.
1: Kabalo mo. Digyod ko, dapat pa mo tingog karon kasi mailhan mo siya sa akong tingog nga I'm a bit under the weather pero saon taman nga.
0: Ang basura.
1: Ako dapat nakalib ko karong adlawa kay nakasiklib ko pero giantong yun ko ni Boy Kulot sa balay ba? Sa dili, pwede og mo absent ka. Siyan kay tawag ng tanggalan karon ron. Sa dili, ko nakasiklib ko. Sa dili, lagi pwede lagi. Sa ko mahimo kay si Boy Kulot lagi nakapatingog na ko. Tila na ko kadlaw, walay tingog-tingog baya. Alright, so, sige lang.
2: Ako lang.
1: Kibaw ka, unsay kausa na akong under pagka mailhan sa akong tingog nga mura.

0: Kinsa mo na yung mga pasalamatan di haboy kulot.
1: Simple, si Sir Marlon Dilusa dahil sa Balot Store. Anang, sa mangga, no? Nagpaabot sila. Lot, kanta karon.
0: Alright, si Kagawad Marlon
1: Dilusa. Si, kung anday, kaning sa Yayo Builders dahil ni Engineer Vin Macol, aning Yayo Builders committed to make your dream reality. Ya, yeah, belated happy birthday ni Engineer Vin Macol gahapon.
0: Alright, belated happy birthday. Unya, kwan, kanang sa panang mga shoutouts mo dahil, daghan na, mga papil, uy.
1: Ha? mga kwan, mga suking tigpaminaw. Aning sabi na, aning, isuwat yun nila, the laundry house diya sa G. Clarin. Na pa-shout out sila si Jean, Chris, Nita, Judy Ate Joy o sa G-Clarin pa rin ano yung kuhan 360 Pharmacy brand si Risa, Jinker, Junil, Maria, Chris, Ami, Erika oh. Okay na ka di dyan okay.
0: No, since nangutana ka kung okay ba ko ha nangutana naman ka na okay ba ko tutukanan na ka di ko okay eh. Nakasiklib lagi ko niya imo kung gipa duty gud kay kanta ka.
1: Pabakapon lang kaya ko diyan.
0: Oh, samot na kay pabakapon ng imo samot yoga.
1: Para mawa imong pagkapagaw.
0: Kaya lang paggaw kay. Ah sige, so unsa may kantahon nimo this week boy kulot?
1: Kwan Total Eclipse of the Heart by Bonnie Tyler. Habog na diyan pero ikaw ra akong backup.
0: Dili ko mo backup lagi. Okay ra ko mo backup kung di pa ko paggaw pero Total Eclipse of the Heart.
1: Total Eclipse of the Heart.
0: Alright, so tarunga ha, kibasig. Tarunga, kanta mo yung kulot ha. Kibasig, ma-impeach tani. Okay na na, kung mabughat. Ha? Mabughat pa ta. Ma-impeach pa ta. Alright, this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3. Ang friend mo
1: forever.

0: There you have it, Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Galing ni Boy Kulot.
1: Ako ang version to.
0: Imo tong version, katong version Boy Kulot kung last week imong kanta makabughat, para na ako nabughat ko. Karon kay Eclipse man. Makuhaan. Bantay-bantay nung kasabak niya, kaya makuhaan mo. Simbak ko.
1: Tindot kayo ang mga shout-out ko, si...
0: Oh, kinsa?
1: Sarai Panya Bahandi Mani Minke. Ama Inke? Shout-out niyo, DJ Boy Kulot. Huwag siyan, pa-shout-out ko ni Paddy Rogue na naminaw ka ron. Okay.
0: Alright. Kinsa pa na ubuhan diha, Boy Kulot? Sa imong shout-out?
1: Uy, imong bispre, no? Si Husi... Paolo Lucas.
0: Ah, okay. Si Jose Paolo Lucas.
1: Oh, kulot, shout out ko. Shout out ko. Good morning to DJ Sean. Kulot, dili mi igsuon o parinti ni Arnold. Ayun, that's a mention. Basin mabayot na. Ako, request time. Castillo Buhangin. Next time, ha?
0: Ah, Castillo Buhangin. Oh, pwede, Boy Kulot.
1: Basil Valdez, kiyawa, yung guys.
0: Castillo Buhangin. Okay.
1: Hindi ko siya pa rin tinan.
0: Unsa pa na umanda, Boy Kulot?
1: Oh, diba? Habol, shout out sa CFC Alturas. Sila Josephine Oy, Tata, Judith, Jessica, Leonora. Okay.
0: Alright.
1: Oh, siyempre, ako din, shout out gahapon dahil yung 11th anniversary sa CFD Sungkulan Chapter Day. Labi na presidente mo, Jimmy Rulurata, Rulan Misa, Chista Bamo. Naka-perform ko ito gahapon ba?
0: Sa may mong gi-perform dito?
1: Duha kantahan, kanta. Rakot, nakoy koan ka na intermission number ba?
0: So, daghan na siyang nabughat dito.
1: Kala, we. So, lumayo mga pagkaon lang, ganyan lang ba?
0: Alright. Okay, so...
1: Uy, napwede. Happy birthday, dahil din siya, no? Ni DJ Chikuloko, dahil,
0: oh. Happy birthday. Belated na siya, belated. So, at to pa July 4.
1: Hello.
0: So, tanan sa mga kakis na to, dahil, Boy Kulot, sa kuan sa Cebuana Luelier Cogon Branch. Alright, to SG Esperanza, to Maria Lynn o Regina. Always na sila naminaw ni mo din na, Boy Kulot. Dehasad sa may JJ Tabel. Inunay mo kuno ka dito, Boy Kulot. Imong food supplement to adito. Sa JJ Tabel. Puli-puli rin iyang liquid. Isa na? Supplement? Liquid sosa or brake fluid? Oh, nahilo mong kaboy kulot. Nabughat sa kagagapil sa mong pagkanta.
1: Dali, pasatao dahi. Ang taga-akusa dahi. Oy, si Ate Bim Bim dahi. Ninuta, oy. Total Eclipse Man. Mina, baya mayari. Thank you dahi sa 5RM Furniture. Labi na sa mong presidente, si Ray Montais. Shout out, press. Sa tip-tip. Kusa.
0: Alright, so there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Happening every Wednesday right here on the new Kiss FM 102.3. A friend more.
1: Forever.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Kamusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy? Tusok-tusok? O pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantaho na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid. Uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle, 550 pesos SRP ra, maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good day mga pinaga. Balik na usab ta sa tuang tulumanong basta happy, healthy. Ang ato ang topic karon, magtuon ta unsay mga pagkaon ang inkaonon panahon nga mas stress ta. Naay mga panahon nga naata sa mga kahayahay, naay mga panahon nga lingaw ta, lahi pod nga mga pagkaon para ana. Pero panahon nga naata sa stress, labi na kaguol, kabalaka, murag di ka happy kaayo, nakay ginahuna-huna pag-ayo. Struggle ang imong utok pinangga. Kinahanglan masabta nato ang stress sa atuang lawas. Kung na-stress ta, ang ato ang utok mo activate na siya sa flight or flight response. Ikaduha, ang ato ang autonomic nervous system mo kusog na siya. But pasabot ang cortisol mo taas, ang blood flow mo balhi na siya, pananlitan ang sirkulasyon sa dugo para mutabang paggaling sa imong pagkaon, pagproseso sa imong pagkaon, mo shift na siya paingon dito sa atong mga muscle. So ang resulta, mo palpitate, magkaroon ng poor sleep, magkaroon ta ng weak digestion o mental fatigue. Hina, buddan tagtiyan, unya, kapoy itong huna-huna. Usa sa mga kaonon dyan nato, number one is pagkaon nga taas og magnesium. Ang magnesium gitawag na siya og calming mineral. The calming mineral, mineral na siya nga makapakalma. Ang function na niya mga pinangga, ang magnesium siya ang nag-regulate sa nerve transmission. Mayon tag nerve transmission iyang gi-control ang calcium nga makasulod diha sa mga nerve cell nato. Iyang i-prevent ang overexcitation sa atong mga neurons. Kung walay magnesium, ang atong nerves mahimong overactive. Pag overactive siya, mo feel na tadayon anxious, restless, irritable. Kana bitong sa puton ka, di ka ka-control kaayo sa imong kaugalingon, possible kulang lang ka og magnesium. Importante kaayo si magnesium ha, kay siya ang tig-regulate gyud kang nerve transmission. Moingon gani ta og nerve transmission, proseso na siya nga ang ato ang lawas o ang ato ang utok magka-communicate. Makahimo sila pag-communicate. Importante magka-communicate sila. Pananglitan nakagunit ta og init. Ang signal mo start dayon na instantly. Kung wala ka insakto nga nerve transmission, kining proseso nga magkaistoryahanay ang lawas o ang atong utok, adi gyud ka makabantay nga natunok na diay ka, napaso na diay ka kaayo. Now, bahin pod aning magnesium. Kung wala kay insaktong magnesium mga pinangga, ang imong calcium, ang atoang calcium, hala magditsuditsu ra pod siya og masobrahan pod siya sulod sa ato ang mga nerve nato mga pinangga, nerve cells. Pag masobrahan pod si calcium pagsulod sa nerve cells, mao na magka-anxiety ka. Mao na nga mag-overthinking ka, mao na nga magpanic ka, mao na nga magkurug-kurug ang imuhang mga kaunuran nimo, labad ang ulo, di ka katulog. Kinahanglan kaayo si magnesium. Tungod kay si magnesium, murag gitawag na siya natural nerve break. Without it, your body is always in overdrive. Wa kay break-break ba? Mauna na ang uban nga sig overthink kaayo. Dali kaayo masuko. Way pagpugong ba? Sig kabalaka, way pagpugong ba? Siguna-huna, way pagpugong nga ka ng mag-overthink, bisagwa na hitabo, layo ra kay panahon, layo ra kaayo mahitabo, ala mag-overthink. Hantod nga maglison na dayon og pagkatulog. Pag nakainsaktong magnesium, ang imong lawas, mo relax, apil na ang imong kasing-kasing. Ang imuhang heart rhythm, ma-stabilize. Ang imuhang lawas, matabangan nga makapagawas og GABA. GABA. When we say about GABA, mauna siya ang gamma amino butyric acid. Mauna siya ang calming brain chemical nato. mapakalma na siya. Neurotransmitter na siya nga makapakalma sa tuang mga utok. Insaktog magnesium ang imong lawas makapa produce ani kaayo mga pinaga. Unsa man nga mga pagkaon nga nainsaktong mga magnesium? Number one, kamunggay. Mabitaw nga nindot jud kaayo mo kaon og kamunggay kada adlaw. Kung naay avocado, halaka og avocado. Pero tungod kay ang avocado, fatty ni siya, ayaw pod kaon og daghang avocado. Sakto lang, tama lang. Basta importante, pagwas man kaon kag avocado, kung madaghan man galing, halalakaw-lakaw, pasingot, ayog lingkod, para dili ma-high blood. Kay pwede ta ma-high blood, gikan sa avocado. Anything, makaon nato, bisag susansyado siya. Kunya dili nato kaayo siya ma-process sa digestion, tungod kay naging sedentary ta, watay lihok-lihok, mukos gihapon na siya pagtaas sa atong kolesterol, pagtaas sa atong mga fats, o uban pa nga mang taas. Saging o, kada adlaw natay saging pwede makuha, kauntag saging kada adlaw, bisag isa o duha kabuok kada adlaw, kamunggay kada adlaw, o, pumpkin seeds, kauntag kalabasa, at least once a week, at least 3 times a week, kalabasa ka ng iyang liso, taas kay nagmagnesium. Pwede po ta mukaon ta sa kasimana na po tayo maning nga makaon. Ato ni naisguta no nga ang pinaka the best nga pagluto o pagprepare sa mani is ang lagaon i-boil na to sa tubig. Kaya ang iyang oxalate niya mga pinanga, mas mo lessen, mas dako kay mawala. Kaya ka na mga oxalate mga pinanga, pag taas ang mani o oxalate, pagkaon ni mo ang nagdaghan kaayo, ma-irritate ang imuhang kidney. Mao na imong bantayan, ma-irritate ang imuhang kidney. Mukos na siya kidney stone, kidney pain, pwede po mag-leg cramp tadayon o daghang itang bation. Unsa man ang mga tag-as pag magnesium, dark chocolate, kaambakagtablia diha, sikwate, tsokolate, oh, dark chocolate. Basta ka ng 70% pataas nga dark chocolate, chocolate, yun ang the best nga dark chocolate. Pero kana bitong mga night chocolate lagi or chocolate, unya paghuman, kuan pa jud kaayo, daghang asukal, unya wala kaabot og 70% pataas ang iyahang kakao. Yang dark chocolate, yang kakao, dili kay na healthy mga pinaga. Ang taas nga magnesium kaning whole grain. The best ang whole grain pinanga, kabalubo mo ka ng brown rice, black rice. The best na siya kaayo. Mais nga naapay pakaw, no? Kauntahan na mga pinanga, dito itong ginaling na kay nga mais. Even ginaling, taas gyapog magnesium. Labaw na kong whole grain. Ibig sabihin, tibuok pag yun ang iyang mais. Muhang giluto, gikaon ni mo, anagun ba anagun? The best na siya kay mga pinanga. So, unsa man ang makapadeplete sa magnesium? Panahon kulang kagtulog. Panahon nga grabe imong hunahuna. Problema, pagsulbad sa problema, pag plano, makapastress yan. Ang imong lawas, grabe kaayo og paggamit og magnesium ana nga time. Unsa pa'y makapadeplete sa magnesium? Too much kape. Grabe, buntag uto hapon, nagkape ka. High sugar diet. Sima-sima ng mga tag-as ng mapagkaon ng mga tag-as ng mga sugar, soft drinks kada adlaw. Ang isa ka soft drinks, 12 ounce or 8 ounce, 12 ounce, di ko na maubos. Pulo, hantod dosi, kakutsara or kutsarita pa karon, basa nara diha. Asukal, inga na kadaghan ang ilang asukar pinanga. O niya, labi na kaning kulag tulog lagi. Grabe kang kulag tulog, grabe kina mo pawala sa imuhang magnesium pinanga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha ka kapsula before matulog or dayon tulog. Pwede pod human pa ni hapon. Nga no maayo man inumon ang EXL Makabuhay Plus before sleep or after dinner, una sa gabi ang imong lawas na sa repair mode. Dili na kaayo busy sa digestion og trabaho, mao nga ang nutrients mas mo focus sa pag-ayo sa cells, nerves o internal balance. Ikaduha, human ka mukaon sa dinner, mas maayo ang absorption. Ang Natural Health Compound sa Makabuhay or EXL Makabuhay Plus, mas dali ma-process sa lawas kung dili kagutom o dili pod overloaded. Ikatulo, para sa relaxation o better sleep. Kung ang imong circulation o internal response mas balanced, mas dali ka makatulog o mas lalom ang pahuway. Ikaupat, stress recovery. Ang adlaw puno sa pressure. Ang gabi, mao ang panahon sa lawas nga mo reset. Mao ang panahon sa lawas nga mo reset. Mao nga ang suporta sa gabi mas effective. Busa kung gusto ka, mas kalmado nga huna-huna, mas maayo nga tulog, o mas refresh nga lawas pagmata, mas maayo inumon ang EXL Makabuhay Plus after dinner or before sleep. Kaya ang tinuod ang maayo nga pahulay, maoy pundasyon sa kusog nga lawas o taas nga kinabuhi. Naay mga pasyente nga maglain ilang kutukuto human og inom sa EXL Makabuhay labi na sa panihapon or dayon tulog. Ang sagad hinungdan ana, kulang og tubig ang imong pag-inom. Isa ka baso gyud ang inuma or duha ka basong tubig inuma kung mag-inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Basta wa ka gibawalan og tubig sa imong doktor. Sa mga nagahapdos ang kutukuto, pwede butangan og usa ka pudyot nga asin ang inyong tubig ay kamo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga dili kaayo mag-acid ang imuhang tiyan. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop, Dool sa Gaysano, Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo, hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Karong panahuna, daghan kaayog sakit nga kalit lang mugawas. High blood, diabetes, stress o kakapoy. Pero pangutana, nagpaabot pa ba ka nga magsakit una ka mo action? Sa Doc Bri Wellness Center, among tumong, dili lang kay pagtambal, kundili paglikay sa sakit o pagpalig-on sa imong lawas. Amo kang tabangan, pinaagi sa Natural Wellness Approach, Nutritional Guidance, Lifestyle Correction, og Herbal Support nga safe og compatible sa imong daily routine. Kay para sa amo, prevention is better than cure. Kung gusto ka nga mas kusog ang lawas, mas maayo ang sirkulasyon, mas klaro ang hunahuna, og mas taas nga kinabuhi, adto na sa Doc Bri Wellness Center. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitrain ako og medication and daghan magod siya side effect. Nangyitan ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effect siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao, magbebe, ay anak na babae, di nakanak. Pinagi sa makabuhay, nagitagin may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang pa- paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kinapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Okay, balik ta mga pinangga sa tuang tulumanong. Basta healthy, happy! Naipangutana mga pinangga, ang number one hinungdan nga makapastress sa kaminyoon mao ang poor communication. Kana bitawong di ta kabalo kaayo mo communicate. Unsa gani ng poor communication mga pinangga? Dili na siya basta kay wala kaayo mo nagistoryahanay, muli kay kamustorya, di kay kamustorya, dili na mao ang poor communication. Ang poor communication nagpasabot nga napakyas ta, na fail ta sa pagsabot sa usag-usa nga mga kasing-kasing. Nasayop ta paghunahuna sa ilang hunahuna, nasayop ta paghunahuna sa ilang mga panginahanlan. Pwede ka nag-istorya sa ilaha pero na-fail ka sa pag-connect sa ilaha. Wala ka makonek. Pwede ka na minaw sa iyaha pero wag yun ka tinuod nag-naminaw. Pwede ka nagkuyog sa iyaha, may kuyog sa iyaha pero ang imong pagbati layo sa iyaha. In simple words mga pinangga, kita mustorya pero usahay dili nato sabton. Importante ba yan na kaayo? Nga naman nahimo ni siyang number one kaayo nga stressor. Stressor. Ang small issue nahimong dako nga issue. Ang gamay nga misunderstanding nahimong lalis. Oh, bantayan na. Kana mga gagmay-gagmay bitaw. Mahimo rin ang dakong lalis. Usahay ang atong mga pagbati. Murag nakulong. Nabutang sa botilya, wa kagawas. Daghan kaayong wa kagawas nga pagbati, nahimo na ni siyang frustration. Imbis nga magsinabtanay, kinahanglan og klaro, clarity. Kay kung walay klaro, di nimo masabtan, assumption ang mudako. Mamasin na lang ka, abi nimo. Assumptions replace clarity. But pasabot nga ang usa ka partner, magunahuna nga, dapat kabalo ka. Dapat kabalo ka. Wadi ka kabalo, ay katangagod ni mo. O ba, sakit kay na nga istorya. Dili na siya healthy pinangga. Imbis nga imong i-explain, mas pinakamaayo yun nga imong i-explain kaysa mindset, you should know. Dapat kabalo ka. Lain pa nga mga nahimong number one ang stress sa kaminyoon kining poor communication tungod kay naay emotional distance nga nagtubo, grow. Hilom lang ka ba? Magbungol ba? Mao na siya ang makapawala sa closeness, magbungol. So ang practical solution mga pinangga, kinahanglan nga anaagyoy honest nga pagstorya apan ubanig yud og gentleness. Murag sabon kung bata pinangga. Di ni muna sabonan og safeguard ang bata. Di ni muna sabonan og mga pangdagko nga mga sabon. The same gihapon sa atong mga pulong. Magpractice ta nga ayha ni mo ni istorya imong gihuna-huna kung makatabang ba ni sa iyaha, sooth ba ni sa iyaha, fit ba ni sa iyaha. Kay kung magpractice ta ingon ni ana, then nagpakita nga kita nagmatured sa atong kinabuhi. Ikaduha, gipakita nato nga kinsa gyud ang atoang gikahadlukan, girespeto. Number one, ang Ginoo gyud, di ba? Ato mang gipakita panahon mo respeto ganitas tong isig katao labi na sulod sa panimalay, nagpasabot na siya nga ang Ginoo maoy hari sa imong panimalay. Ang Ginoo maoy hari sa imuhang relationship. Siya ang ruler sa imong relationship. kinahanglan magtuunta maminaw sa pagsabot. Dili kay maminaw para mutubag. Number one, before ka mutubag, dapat sabton una. Lain pa nga pamaagi, kinahanglan i-express na to atong pagbati. Mintras gamay pang problema, kaysa ayha na nimo i-express imong pagbati kung dako na ang problema. Ibig sabihin, don't say nga maghilom-hilom lang ka o niya nagloom-loom dahil ka. Moingon ta usahay nga okay ra ko, but deep inside nasakitan ka. Try this early. Can I share something small that bothered me? Na ako'y gamay medyo problema. Pwede na ko nga ma-share sa imuha, i-open sa imuha. Medyo nasakitan ko gamay. Oh, pero kalma ha. Basta mo abligan itag mga solusyon, always kalmado ang pagbati. Ayaw o pag-start o open mintras nakaskasuko. Unaha sa workout ang imuhang pagbati, kalmaha sa ayha ka mo istorya para naay peaceful conversation, naay maayong pag-istoryahanay.
7: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elle
2: McGuire. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, na palaboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elle McGuire.
1: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. A strong marriage is not built by perfect people, but by two people who choose to understand each other every day. Ang ligon nga kami niyoon, wala na gitukod sa perfecto or perpekto nga magtiayon or perpekto nga mga tao. Apan, ang ligon nga kami niyoon gitukod nas duha ka tao nga mipili o mupili sa pagsabot sa usag-usa.

0: Kate. Pagdala sa mensahe, pagsabot sa mensahe. It's either or can either makapaayo sa relasyon or makapaguba sa relasyon. Dili ang kakulang sa gugma ang nagkaguba sa kaminyoon, kundi ang kakulang sa pagsinabtanay. Kung gusto nato og malinawon nga relasyon, sugdi sa simple, pamati, sabot og istorya gikan sa kasing-kasing. Ayaw hulata nga mudako ang problema. Ayuhon dayon pinaagi sa maayong komunikasyon. This is Doc Bri Palangi, magaingon, ayaw kalimti. Ang maayong komunikasyon dili lang para sa relasyon, para pud na sa imong kahimsog ug kalinaw sa hunahuna. God bless us all.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikaw naghilak, kay para sa akong anak. Mata kong kadlaon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao, magbebe, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy.
9: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi.

0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit. Dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye!

0: sakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
10: Let's go, Lala!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.

Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara. Huwag naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala agin ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
2: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
3: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka bu, usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw, shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
2: Mao di ay. Sosi na kay kakaron, pa-shower na.
4: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor, karon moderno na tabay.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo ka direkta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakof na po't mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi. Baling malasa. Uy.
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
5: Sa inya.
4: Alam masag ko diha, B. Para mintin.
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao. Kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniud. To duha panihapon duha pag-abot og tulo ka adlaw wala na jud siya ni agas ang nana naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami isa ka pamilya mo ano na giinom namo EXL Makabuhay. Salamat kaayo
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
12: sakna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
13: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The time right here at the UNESCO declared Global Geopark Island in the Philippines is 1:11 in the afternoon. Hi, this is your girl, J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.
1: If I had to live my life without you near me.
0: Naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay, o paglaom. Ipadala na sa D.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: A music you can't forget. 102.3

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya nagkinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ingon na, ginutuloy ko kung sa akong agay, ipamarong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyon, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay! Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. For details,

You're listening to the new KISS FM 102.3 Bohol. It is now 2:15 in the afternoon. Siguro no ang uba na pungot na ni Victor kay si Victor ni Patol og laing babae. Maulagi na ba? Maulagi na ba? Ano man yun, mangita pa man og lain. Pero kini si Victor na temp lang gyud siya no kay kini si Julia maumang gyud ang naguna-una. Aguroy. Anyway, at ang iunya ang sunod sumpay sa maong drama, mga ka-dearest friends. And stay tuned for more 80s love songs. And again, this is your girl, Jane Ann, right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.

0: Dear J.N., samtang nanguli na ang uban nga katrabaho ni Victor, si Victor nagpabilin gihapon siya sa gawas sa ilahang gitrabahuan. Wala pa gihapon siya nila ka. Ngano ka? Medyo mungit-ngit na pero naagihapon siya. Ay hala, may babae padulong sa iya. Kasuit pa uri nila. Naghalukanay pa. Kabagka pa uri nila unaw. Medyuhanta mo. Victor, kabalo ka? Excited ba ya kayo kung karun kay makita ni Gud di ka o bali?
1: Ako sa Julia. Kabalo ka? Ganina ra Gud di ka gustong makita sad.
0: Maupa. Tara na. Sulito na to. Nga, nag-uban ta karon. Asa man mo pa ingon?
1: Oh. Trisha? Kamaayo ninyo nyo? Kamaayog yun ninyo? Hoy, babay. Wala ka maulaw? Minyon, ana? Unya ni patol gihapon ka, ana?
0: Salaban na ako nga, mas ganahan si Victor sa ako ah. Kay sexy ug humot kay ko. Dili parihan mo, mura ka og trapo. Unsa? Trapo da ay ha? Oh! Ah! Agay! Maunay dapat sa imo ha?
1: Sakto na!
0: Victor, ikapoy na kayo ko sa imo ha? Pero karon nakahibalo na gid ko sa tinuod. Ana na ka sa iya. Unta, dili ka magmahay sa gihimo nimo sa ako ah.

0: Tenmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, Tenmig Light.
2: Drink responsibly.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
10: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bye.

0: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yun nilab yan.

Dunukis FM 102.3 Bohol. It is now 2:55 in the afternoon. And that's it for now, mga ka-dearest friends. And thank you so much, mga ka-dearest friends, sa pag-uban ako karong kahaponon. Ang kita-kits na punta og mapuhon para sa programang Dear J.N. And again, this is your girl, J.N., ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, ha? At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang magpaabot, no, o humabol sa mga katanungan, no, pwede po kayong magpaabot sa contact number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay na-diagnose po ng multiple myeloma. Alam kong cancer po ito sa bone marrow. May natural po ba na suporta na makakatulong para lumakas ang aking katawan habang nasa treatment po ako? Jeffrey from Puerto Princesa City. You know what, Sir Jeffrey, no? Ang multiple myeloma ay isang uri po ng blood and bone marrow cancer na kung saan ay sobra-sobra ang dami po ng abnormal plasma cells sa ating katawan. Ang resulta, humihina po talaga ang immune system, na babawasan po ang red blood cells at madalas na may bone pain at pati na rin sa fatigue, no? Dito, napakalaki po ang tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang isang integrative immune support, no? Ang EXL Makabuhay Capsule has a lot of key ingredients, just like Makabuhay Vine, na kasama dito ang serpentina, garlic, neem plant na may immune modulatory at anti-tumor properties. Meaning, tinutulungan po nilang i-regulate ang immune system at mabawasan po ang oxidative stress na nagdudulot po ng cancer cell mutation. Bukod dito po, mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule has turmeric, mangosteen, na may mga substances ng curcumin at santons na mula po mismo sa EXL Makabuhay Black Coffee, na merong matibay po na antioxidant effects na nakakatulong na pigilan po ang pagkalat po ng abnormal cells at protektahan ang bone marrow. Meron ding agaricus mushroom din po sa EXL Makabuhay Black Coffee, kilalang kilala as immune enhancer. Ginagamit ito bilang isang adjunct therapy sa mga pasyenteng may cancer sa Japan, no, na pinapalakas mismo ang white blood cell function. Iwasan po ang mga process na pagkain, ha, mga red meats at sobrang alat po, at pati na rin ang mga asukal na pagkain. Uminom po kayo ng vegetable juice at warm water therapy daily. I highly recommend for this kind of condition na magsimula po ay uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet every morning, optional naman po in the afternoon. Alright, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig, sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang iwanan po kayo ng ilang mga salita na sana'y magbibigay po ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lang po tutungkol sa katawan, ha, kasama rin ang pangangalaga ng ating isipan at pati na rin ang ating kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lamang physically, kundi pati na rin emotionally and spiritually. Always remember that health is the greatest gift, contentment is the greatest wealth, faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi dapat natin kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us. But the real treasure is the gift of a healthy body and a peaceful mind. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa sarili, mag-ehersisyo, mag-relax, at magpasalamat sa mga biyayang natamo po natin sa araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa po natin, huwag kalimutan ang ating Panginoon, ang sentro sa ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi lang ang mga challenges, kundi pati na rin ang journey natin towards to the better health. Lagi natin tatandaan na may lakas tayo mula po sa Kanya. Sana ma-realize po natin ang true wellness, ha, hindi lang isang destination, kundi isang lifestyle araw-araw sa pagpili po ng ating health, love, and faith. Kaya kahit maliit po na steps, tuloy-tuloy lamang sa pagpapabuti sa ating katawan at isipan at kaluluwa. Isipin mo na lang, pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang po natin. So let's move forward with faith, gratitude, and a healthy heart. This is Dr. Glenn Sanico. Remember always that you are beautifully made, and God is with you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay

0: sa iyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Usa sa akong struggle kaniadto, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa Makabuhay!

0: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang nag-inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tamblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Going on a date or want to glam up for an event or simply just want to look better and feel good about yourself, drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
6: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Plus Pharmacy.
9: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
10: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
11: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading. Ang bahala ni mo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
3: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
4: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Wednesday is Love Day Midweek. Right here on KISS 102.3.

Alang sa dinaliang paghupay sa mga klase-klaseng sakit ng kalawasan na kalimos paggamit sa produktos EXL. Makabuhay ang all-in-one skincare oil. Inyo ka na mapalit sa masuking butika at risa sa itong radio station sa KIS 1023, Binding Street, Tagbilaran City.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Virginia.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
1: Calling all Boholano shoppers and fashionistas. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop, the pioneer authentic boutique in Bohol, catering all original branded items strictly from the USA. And from June 15 to July 15, 2026, shop and save up to 75% off. It's the semi-annual sale at Cinderella Original Fashion Shop. We're located at Alex Avenue Building, CPG East Avenue, Mansasa District, Tagbilaran City, near Ace Medical Center. Store opens Mondays to Saturdays from 9 a.m. to 6 p.m. Basta Cinderella, siguradong original. It's the Cinderella Original Fashion Shop semi-annual sale, June 15 to July 15. Happy smart shopping!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Ang atong health tips karon sa mga naay sakit sa kasing-kasing o sa mga naga problema sa ilang pagtulog o labi na tag-as kay BP o tag-as kaayo ang ilahang blood sugar or blood sugar level. So kung ikaw ang pasyente nga naiingani nga problema, usa sa mga imuhang i-correct ang imuhang lifestyle sa tingkaon sa panihapon. Dapat dili matulog busog. So unsa man pagkaon nga sayon ra siya kaayo tunawon sa tuang tiyan kung matulog ta. Unya, pag sayon man gud niya tunawon pinangga, ang mahitabo ana dili mo taas ang imuhang kolesterol kay even ang kanon or rice, mga high carbohydrates nga pagkaon. Pag once dili na siya matunaw pag-ayo, pwede na siya makapataas sa imuhang kolesterol, sa imuhang triglyceride, pwede siya makakreate o gallstone, pwede siya mo pa high blood, mo pa diabetes. So, dapat nakay usbon sa nimo ang imuhang panihapon nga sagad manihapon mo kaong paghumba, sagad mo kaong pag mga isda, sagad mo kaong pag mga karne, manok, kung sa may mga gahi kaayo, no, nga tunawon. Now, itry ninyo ning kolo or breadfruit. Ako naman ning na-share sa uban nga mga panahon. So, ato na po ning ipasabot na punog balik. Hinumduman nato nga ang atong lawas na kinahanglan ni siyang insaktong potassium. Usa sa mga hinungdan nga dili katulog kaayo, nga mo'y hinungdan makapadiabetes kasi pag dili kwalidad ang imong tulog sa mata-mata, mahibawaan man nimo nga dili kwalidad imong tulog kay inigmata nimo katugon pa ka, lami pa itulog, unya kapoy ang lawas, mao na ang imuhang bantayan. Now, usa sa mga hinungdan nga di katarong og tulog kaayo kung parat kaayo ang imong gikaon, daghan kang asin ang imong nakaon, usa na sa makaproblema sa imuhang blood pressure or even sa heart rate, no, daghan kang uban nga manerbios, makulbaan, na hyper, maglisurog tulog tungod kay parat kaing nakaon. No, nakakaon og noodles, nakakaon og pansit canton, or nakasuso kaayo og kining toyo or soy sauce. Ang uban nakakaon og marinated, no, nga mga pagkaon nga parat kaayo, mga dilata nga parat kaayo. Now, ang atong lawas kinahanglan ni sa pagkaon nga taas og insakto ang kataas sa potassium. Usa niini ang kulo. And of course, sa mga naay kidney problem, kidney trouble, medyo hinahinayon gamit ang pagkaon. Sa mga pagkaon nga taas og potassium kay naay tendency ang imong kidney dili na pud kaayo siya maka-remove or maka-regulate sa imuhang potassium level. Kay ang kidney manggod sa panahon nga palier na na siya, ma-fail na na siya, dili na na siya kaayo maka-remove sa excess potassium. So, ang taas nga potassium sa imong dugo, no, kanang gitawag hyperkalemia, labi na sa mga naay chronic kidney disease, mao na siya ang mupahinungdan sa ilahang pag-usahay. Musuka sila, kapoy kailang lawas, or magbanhod ilang kalawasan, or hinay ang pitik sa ilahang kasing-kasing, or sa ilahang pulso. Mao ni bantayanan, tungod kay makapaatake pod. Sa panahon nga mohinay imong pulso, maatake pod ka tungod kay nagtaas imong potassium tungod kay guba ang imong kidney. Pero kung okay ra imong kidney, so pwede ka makaon pagpabusog kapag ayo aning kulo, no, kining breadfruit. Tungod kay kining potassium mga pinangga, mao ni ginagamit sa ato ang lawas para mo-control sa heart rate, pinaagi sa pagbalanse niya sa sodium pud sa imong lawas. Kasi ang sodium pinangga, usa na ka mineral nga makatabang mana siya nga atong fluid sa ato ang lawas, balanse lang siya. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog pinangga. Duha or tulo ka kapsula kung medyo taas ka, medyo tambok ka, tagduha, tagtulo ang inuma sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human pa ni hapon. Unya, monitor sa imuhang kolesterol para nga dili pug ka ma-overuse sa imuhang mga statin drugs kay basig ma-overuse na or ma-overdose na tungod kay normal na, tungod kay nag-lifestyle change na ka. No? So, ingon ni Ana pinangga para nga layo ta sa mga side effects sa mga drugs nga ato ang ginapang-intake nga mga maintenance. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
0: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: It's a bike uphill the mountain or a stroll at the beach. Memorable moments.
8: It's a

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
1: Unsa nya?
0: Lamasag ko diha, bi. Para mintin.
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: drink responsibly.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, oy, higayon na jud na nimo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha. Mauna gyud ni ang tubag sa among pag-ampo.
6: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

And of course, no, sa to ang mga friends na to diha. Sige, malimta na to mga friends na to diha. Ay. To mga friends, especially sa Kahanginan, sa Dakbayan, sa Tagbilaran. Ito ang mga amigo amiga diha sa City of Peace and of Friendship. How are you? Kumusta man mo? And of course, no, sa ato ang 47 municipalities across Bohol. Sa ato mga mayors, sa ato mga vice mayors na ito diha, no? How are you? Ta okay ra inyo hang week no? Marag pa tunga-tunga na sa week, it's Wednesday. Hope that you're doing fine and you're doing great no? And of course no, sa ato ang mga SK councils na to diha. No? Sa ang mga municipal councilors, sa ato mga barangay chairman, barangay councils, sa mga SK council, mga SK secretary and treasurers, sa ato mga SK municipal federation president. How are you? Ta okay ra mo sa mga requirements, especially nga pa-end ang term nila. Rag, may ubay po ni ilang mga pang prepare no. Rag need nila magkuan pa, need nila a lot of time no. Sige lang anak magid na mo. The spirit of kuan public service.

0: And welcome to our Sandugo special. In celebration our Sandugo Sabuhol 2026. And of course our Sandugo Tigi stream. Featuring our Sandugo sports tourism here in our province. And of course, one of the upcoming tournaments and competition under Sandugo Tigi Stream is kaning mga nagkalainlaing mga sports events. And of course, uban ato karong adlawa, karong hapuna, we have our special guest to talk about the upcoming second National Open Pickleball Tournament. Diri sa ato ang lalawigan. Of course, we have friends from the Pickle Bohol Incorporated. Yay! Ang hapon, sir. Maayang hapon kanimo. Magigtimbaya sa ato ang mga suking tigpaminaw karong hapon na.
1: Alright, so, Ray, may hapon o akong ikuan po ng mga suking tigpaminaw. So, may hapon sanan o welcome to the show.
0: Yes, no, first of all, daghan-dahan kayong salamat, agawad, no, sa imuhang time kay Baud, yung mga busy, good kayo kakaroon, especially for the upcoming inyohang tournament, no, pickleball. Now, first of all, daghan kayong salamat, good, no, sa imuhang pag-abot o pagsanong, good, ato ang interview, no. Chika lang tagamay for our upcoming event as Open Second Sandugo Open Pickleball Tournament. Now, first of all, Kagawad, let's talk about kaning inyohang organization una, kaning Pickleball Incorporated. Now, very evident man nga kaning pickleball nga sport is burag bag-o pa gyud siya ni boom, kumbaga no, bag-o pa siya na nahimong kuan siya na ilado sa maong sa community or sa society. Now kaning inyohang organization kanus amo gyud na formally nga na kuan diyan na organize kaning inyohang Pickleball Incorporated.
1: So duha ka organization man atong gi-represent, no? Ang Pickleball Incorporated o ang Tagbilaran Pickleball Association. Mm. So namugna ang Pickleball Incorporated nato pang 2023, no? So ang amahan nato sa Pickleball si Doc Humer, Doc Humer Mulales, Malales. So atong gipaabot si Doc Humer, hopefully makaapas ko si Doc Humer.
0: Mm-hmm.
1: Ang Tagbilaran Pickleball Association po namugna po siya niadtong November 2024. So niadto medyo mingaw pa, but with the help of Governor Aris Omintado, no? Even sa first nga Pickleball local tournament diri sa Bohol siya gyud ang first politician nga ni-support niya tong 2024. So and katong previous po nato nga Sandugo sa Bohol first Pickleball National Open Tournament, so digto nagsugod gyud, digto na introduce, na create awareness ang ning samot og kadaghan ang mga manuwaig pickleball after sa Sandugo sa Bohol Pickleball National Tournament last year 2025.
0: Yes, so makaingon kita nga new pagyud, no, kaninyo organization. And of course, knowing a new pod ang maong pag-introduce aning maong sports ka pickleball, no. And of course, with the support of our Governor Aris Imintado, no, kay si kita mo sigur ta kilingaw nga mostly some of the posts, no, kana mga free time ni Gov kay mo po iyang kanang kilingaw og duwa, no. Kay very ko ano po ning kaning pickleball gyud, sir, no, very kada bang easy ra siya duwaon. So let's talk about the sports itself, the aritaning sports itself. Unsay kalahian aning, like for example, even though murag sikat na gyud siya, there are still people confused kung unsay mechanics niya, unsay kalahian aning pickleball sa other nga mga sports sport events nga mga mag-use pod og kanang rackets, like for example table tennis, kaning badminton and tennis, si kalahian ani nila, sir.
1: Sa pickleball, no, medyo narse similarities with table tennis and tennis, then kung overhead po ng o court dimension ang basihan, medyo po siya sa badminton. So akong personal na wrong view, ha, ang akong observation, ang difference is much more on family oriented sport ang pickleball. So nakita nga wala paspas kay ang kumbaga ang pagdagan sa mga pickleballers or picklers or pickleball enthusiasts dili sa Bohol. Tungod kay tibok pamilya gyud ang magduwa. So even ako, no, sa akong background sa tennis, ping pong, badminton, wala na ako madala ang pamilya. Pero pagsuway nila sa pickleball, ako mga anak ug ang misis mo ni magkuan asa ta manuwa.
0: Mo ni maguna. So ni maguna.
1: Yes, yes, tinud na. So kung magtanaw ka sa mga nanuwag pickleball, mostly pamilya sila gauban. So ingana ka nindot healthy lifestyle plus mahimong bonding sa family ang pickleball. So mo po na nakita na to nga mo nang ingana ka paspas ang adoption sa pickleball o ang pagkahilig sa mga bulanon sa pickleball pod.
0: Yes, to makita pito na to nga murag ka ng light ra siya nga duwa no murag dili siya mag it's not like the same other nga mga sports nga murag very focused yung sa points yeah. Very focused yung sila kaayo kung unsaong sa mechanics like, pero yung tag pickleball murag gaan na siya nga sports no mo nang mo siguro pa yung one of the reason nga nung mostly gyud kadang ingon nimo sir nga adapt gyud sa tatanan especially sa mga bulanon nga hilig gyud og mga duwa no hilig lingaw and something free time na tubuhaton dali ra gud siya no dali yeah. Siya mo dili siya need less ng mga mechanics kung sa panadiha. Now with the support of the ongoing pickleball community here in Bohol, how was the feeling mag-organize mo ani nga event knowing nga padako na padako ang pickleball community diri sa atong lalawigan?
1: Although challenging di maginawa ng challenges no, so atong challenges is especially kay second run, so with the successful or huge success sa first Sandugo sa ball pickleball national open tournament, so medyo pressure ta how nga mo further improve pagyud ang first kay sa gyud ako huge success siya so but eventually we were able to meet the objectives man ako atong previously atong first nga Sandugo sa ball pickleball national open tournament is ato yung main objective is to create awareness or to expand awareness sa pickleball sa Bohol. Meet na to together with in line put sa objective put sa province of Bohol ni Gub Aris nga to create put sports tourism na. So with pickleball exactly na meet na to ang katong mga objectives mo na to.
0: Yes. Pasalamaton gyud po ta sa mga organization nga moy nanguna gyud pod no yeah. Especially kani mga gitawag na tog event organizing partners na to sa PYDO sa atong provincial government of Bohol nga sila gyud po nanguna and to promote no help to promote our province especially our designation as Bohol Island JU Park. Now speaking sa maong pag-promote ani sir, unsa may mga ways ninyo gyud pod no para just mas maka ibaw ang mga tao no kay yung tag sports tourism no unsa man na how does it work no kay if normal nga ordinary yeah. person well, they have no idea how this yeah. sports tourism works no while organizing ngani nga mga sporting events so how unsa may pamaagi ani sir
1: to create sports tourism siguro to start with locally na to no so sports sa program sa Tagbilaran Pickleball Association o sa Pickleball Incorporated mostly nag-offer ta even sa mga barangay barangay nga zone no okay, na murag ka ng introduction or gitawag na itong free tutorial sa mga new players. Kaya ato yung aim good is to create mga new players or mga maayong players from Bohol. Kaya para dili lang muari ang mga bisita, ang mga tagalang regions or provinces, doon kayo mabisita sa itong mga tourist attraction. But muari sila Bohol kay naa sa Bohol ang mga maayong mudua o pickleball sa Bohol. So that's sports tourism in action.
0: It's one way of it's hitting two birds at once. No,
1: ari mo Bohol kay suwayin nyo mga bulanon nga mga pickleballers.
0: Maayo dyan po, no? And it's nindot siya nga way bitaw nga marag ka ng duha ba imong target nga while promoting our province, promoting our tourist destinations, we're also promoting our athletes, no? Nga mga maayo dyan po, kayang mo compete, no? Yeah. That's one way of our strategy here. And let's talk about sa competition proper, sir. Kumusta naman ang inyong preparation sa inyohang upcoming competition? How was that participants, number of participants nga ni-register sa inyohang tournament?
1: So, sa last year, kay we hit almost 500 matong attendees or players nationwide, no? So, as of katong last Monday nga meeting na to, naabot na tag 626 players. So, but we're hoping for more pa, no? And we're expecting for more kay kabalo man ta nga mostly ang mga registrant. Musulod ng mga massive registration. Mm-hmm. Hapit na deadline, hapit especially karon kay
0: mga deadliners.
1: Today, July 8 ang deadline nato sa advance, open advance ug ang intermediate no. Mm-hmm. But we still have time and food for bowl exclusive that would be the deadline is on July 15 next week. So mm-hmm. para karon nag-set na tag-deadline para sa itong open advance ng intermediate players na ito.
0: Parang ana pa nga kategory.
1: Now, mga busy kita ganiha kay daghan na kang purot-purot na ang mga text messages, mga queries kay medyo na nag-close man ta kay diya mo ito yung mga slots nga puno na but eventually atong gi-open, gigi-welcome pag ginato kay gitanaw na tong court capacity.
0: Mm-mm.
1: So pwede pa ta modungag og kanang entries pa
0: para ma-accommodate pud tanan.
1: Ma-accommodate,
0: no? Sayang pud ang uban nga ganahan jud pod, eager jud pod kayo mo appeal.
1: Later siguro ini-check na to kay cut-off maron by probably tomorrow mag follow-up meeting me. So atong tanawon og pila gyud ang attendees coming from outside Bohol kay kini nga division intermediate to open diha ta ma-expect from outside balls or outside ball ng mga top players ato.
0: Now speaking of nga category, unsa pa laing mga category aning inyong tournament, sir?
1: Natay novice, ang atong novice natong nga category division is atong gi-ball exclusive siya. Kaya enjoy po sa mga bag-o na tong mga players sa
0: players.
1: Ball. Or bag-o or padung na bitong musaka ang level sa pagdinuan.
0: So novice, or novice or beginners, intermediate, and then kaning open.
1: Yeah, open and that.
0: So unsay ko nang pamaagi ani sir, like doubles siya, doubles.
1: Yeah, doubles na atong gidua, wala taga kuno singles.
0: So pwede ra siya kanang babae lucky or dapat strictly
1: mix. Yeah, na po tay 46 and above nga all gender. Walay pili kung choose your best partner lang.
0: Nindot siya kay inclusive per siya, no? Yeah. Now, how about kaning yung tag pickleball sir Brian, yung tag pickleball kay mostly some yung tag from other sports, naan sila yung mga powerhouse nga mayinganing mga lugar nga na. Yung tag-pickleball, unsa yung mga powerhouse, ari sa ta outside Bohol, unsa yung mga powerhouse nga kayong tanga, o yung kaning region kay marag mamaayog yung mga athlete ani nilag mga duwag pickleball.
1: Last year, no?
0: Last year.
1: Even kito mga nila na to ng register na karon, o mwari po na tong top number one.
0: Wow.
1: Si top number one player sa national, si Leander Lazaro. Chua, Patrimonio, Arcelia. So, mga na-expected itong mga rest sila.
0: Wow. Mga top.
1: Mostly from Manila. Tingnan ta, from Manila, Dumaguete, Ormoc, o gano'n sa mga Western Visayas pa nata.
0: Wow. Daghan.
1: Or from Cebu. Murag ning commit naman itong Omega sa IPI. Omega nga pickleball team po. Mura po sila from Cebu.
0: Wow. So, daghan yun kaayang mga rehiyon nila. Kaya ngayon tag na promote gud kaayo no na kuan gud kaayo atong goal for sports tourism, no, knowing nga daghan gud kaayo na ingan nyo nga mo appeal outside Bohol. But how about inside Bohol, sa may mga municipality nga murag mga maayo dyan, mga manuwag, mga pickleball
1: from Sagbayan, from Sagbayan, Dawis, Panglao, mga daghan, Tagbilaran, Tubigon, Kalapi, I think mostly hapit siro taga Garcia Hernandez na daghan talibon ubay napunta.
0: Daghan jud kaayo,
1: so na-expand na gyud ang pickleball sa Bohol.
0: Yes, parang mating makurat na ninyo kung asa kalingi kay moron mag pickleball court tanan. Parang grabe na jud kaayo ang pag-adapt na sa pickleball sa pickleball community sa atong here in our province, no? Kay daghan na gyud, no, kumbaga sa orasa mga last unsit naagi po yung magduwa, no, bata tiguang sa panadiha, teenager. Kuan gid tanan, no? So grabe gid kani nga sports di anticipate kini sa tanan. Now let's talk about sa inyuhang event proper, sir. Kumusta ang inyuhang or na ba may mga challenges nga na encounter so far karon sa as you prepare sa inyong upcoming event?
1: Yeah. Challenges mato to giuno ko nimo nga medyo on focus gyud nga dapat mas ma-improve pa na mo ang success last year, no. So this year atong gi-limit ang kanang entries kay para dili bitaw ma exhaust ang time. Yeah, kaya ito gitanaw nga previous tournaments nga medyo makadlaw noon sa mga mga race na concerned po from other areas, no, nga hopefully dili makadlaw na nandua. So ato yung gilimit ang slots para dili exhausting ang time schedule sa mga players.
0: Yes. And wala man siya kung sir, no, wala siya ka ng age nga ang frame, like for example 15 to kan, wala man kay open man siya.
1: Ang atong Bohol exclusive ug ang intermediate, atong gibutangan og kanang age category, age bracket, no, natay 34 and below, 35 to 45, o katong 46 years old and above nga bracket na to pa.
0: So still inclusive gihapon ang ato ang age bracket. And of course, let's talk about sa inyuhang partnership puno from other aside, let's talk about sa mga aside from the PGPH lang. Unsa lang yung mga private mga partnership or collaboration?
1: Ako gini sila i-mention, yes, kay Sandugo sa Bohol Pickleball National Open Tournament won't be successful na without this partnership na to sa mga private entities. So atong number one ganyan yung support si The Pico Lab, no? Pasalamatan si Bro Buboy Labunog kay gisacrifice ganyan ang 6 days gamiton sa Sandugo Lab sa Bohol. pickleball na siya open tournament ang iyang court and mm-hmm. even no gi-improve niya ang iyang court, so we'll expect optimized court o international standard nga court during sa sandugo sa ball.
0: Kaya of course, second, national tournament. National yeah. Dapat good stand.
1: Yeah, like yung in time sa sandugo no, nga gipanindot gini lagmayo ilang court, gipas improve pa ginila.
0: Sa kinsa palain, sir, other nga mga partners ninyo aside from
1: ako nilang po i-take opportunity nga akong i-acknowledge ang uban nga mga partners na to, no? So, first of all, akong pasalamatan ng provincial government of Bohol, especially ang provincial youth development office, no? Leadership of the visionary leaders na to, no? Si Rob Aris Omitado. So, ever since pag-start yun sa pickleball sa Bohol, 2023, 2024, 2025 uban ginata si Gubares yung punay. So, dako kay tabang na ma-create or ma-expand na to ang knowledge o ang awareness sa pickleball sa Bohol with Gubares and kay Kuya Jan Maragino Todd and sa PYDO. So, salamatan po na ako kay even from the start, from the first sandugo sa Bohol national tournament, uban po na to si The Picolab, no? So, until now sa second, so sila gya po na tong prime event partner sa venue na to. And ako i-shout out lang po si Rialyn Tapay, no? Ang atong marketing arm from Picolab nga kugian kayo mo post sa atong FB page sa Sandugo sa Bohol. Then i-acknowledge mo na ako si Frank Bernard Badudoy sa The Panglao Cartways Pickleball Court. So usan ni sa mga major sponsor na to ning support gyud sa activity. Then si YS Construction pod, akong amigo dia si Engineer Ridan Suarez nga grabe ka supportive usan ni sa tong major sponsor po na to. And si Des Motor po, no? Des Motor support po na to, major sponsor. And na to mga donors, si RG Manlawe sa The Pickle District, akong i-acknowledge po, salamat po kay bro. Si The Court sa Palona, ilaka Engineer Marketing nga courts, no? And then sa Sawang Construction or sa C5 Gasoline Station, si Sir Alex Caberte. Salamat, sir. Si Kuan Pod, si Yukan Laundry. Yukan Laundry, si Bro Roy Balani. Ako sa Oban, sa BCBP. Supportive po kayo. Salamat, Bro Roy. Then, akong partner po, si Doc Yumer, Odelo Wakare. So, salamat po sa akong partner sa Pickle Bohol Pod. And, ako lang po yung shoutout ng mga Tagbilaran Pickleball Association Prime of Barangay Poblacion 3, among mga players sa among kagulong barangay, no? Prime Poblacion 3, o mga uban nga constituents nga medyo naungo na po doon ng pickleball. Atong Kugul Smasher, atong TPA, Four Square Church Family. Bagang, yeah, mga to. Maraming mga siya to.
0: Sige, thank you so much. And of course, no, di ko po ba successful ang event without these people, no, without these private entities nga nagtabang yun kaayo, no, para yun mas successful ang atong upcoming tournament. And aside from that, of course, no, the provincial government of Bohol, dili po mo basta-basta mo partner if di ganyan mo makita nga how credible and how reliable ang inyohang organization, no, from the previous nga first nga sandugo nga open tournament niyo sa pickleball. It is very evident good nga nindot good kaayo ang maong result, no, which karon nga naka second sandugo nga open tournament mo sa pickleball, and it's really a great opportunity good nato. This is for the sports tourism, and of course it is all for our athletes, Bohol na athletes nga ganahan gyud mo try and ganahan gyud nga mahimong pickleball athlete, no. And last message di ay Sir Brian for all our athletes, no, reminders nila and invitation po, no, para sa to ang mga Boholano to support for our upcoming pickleball tournament. Go ahead, sir.
1: Yes, sa to mga picklers, no, or mga Bohol pickleball enthusiasts, no, so mga to intermediate to gang open advanced players, so napatay time mo register, no, kay until 12 midnight pa karong adlaw, July 8 ang atong deadline for open ng advance. Then for in novice po nato category or Bohol exclusive, napatay time until July 15 atong registration na. So after which ato isira na kay para malimit regard ang atong registrant or entry sa player para dili exhausting atong time schedule sa duwa. So sa mga uban pod nga mga players or gusto makabalo unsa gyud ang pickleball, so ato na silang invite no kay sa July 17 to 19 na diri ang mga maayong duwag pickleball diri mga morning dates nga naa ato mga top national player sila Leandro Lazaro, Chua, Patrimonio, Arcelio and the rest no, ilang mga teams. So para mas nindot makita sila unsay ginuwaan sa mga top caliber sa pickleball. Mas ayo kay mas maka inganyo pa gina nila pabagduwa o pickleball.
0: Yes. And of course no usay date aning ato ang upcoming tournament sir.
1: Atong intermediate or atong advance or open is scheduled on July 17 to 19. Then atong Bohol exclusive pod on July 24 to 26.
0: And this will be in Pico Lab.
1: Ang venue na to mismo sa The Pico Lab. The Pico Lab 2.0. 2.0 kay international standard.
0: Wow.
1: No? Nindot na kayo. Panindot pa yung samot nila, bro. Buboy Labunog sa The Pico Lab. So, daghan. Salamat, bro. Bro Roji Labunog, salamat kayo sa inyong pagduyog sa itong Sandugo sa Bohol. Second National Open Tournament na to.
0: Yes, and there you have it, mga higala. Thank you so much. Thank you so much, Sir Brian, sa imuhang time. No? And of course, we wish for the upcoming second Sandugo Pickle National Open Tournament was successful lagi ni kaayo. No? After na nang i-claim was successful and much nga daghan pagid kaayo ng mga upcoming tournament nga inyuhang ma-organize. No? Of course, with the help of our inyuhang organization nga The Pickle Bohol Incorporated. Sige, dahil kayo sa lap. Brian, no, salamat time. And the time right here is 5:45 in the afternoon. Let's listen to the music of Holy Day with their song Collide right here on the new Kiss FM Bohol.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang sarap!

0: Virginia. Strong sauna.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
2: Sa una, magujuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
1: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
3: Ang pag-abit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Honang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planular.
2: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Planular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: We'll be right back.

0: nag-lifestyle change na ka, no? So, ingon ni Ana, pinangga para nga layo ta sa mga side effects sa mga drugs nga ato ang ginapang-intake nga mga maintenance. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: Ang discarding bisdak, ana.
8: Rexido Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
8: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
8: Rexido Forte!
7: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Huwag naminaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una,
3: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jun! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-election humba adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw! Lihok nga way sakit-sakit, maung-uban ni ang maintenance sa diabetes at kulit.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Labi na kung doon na ni Balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw, protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXM Makabuhay Plus.
1: Makabuhay!
2: Dagang salamat sa pagpaabot. Iha, ni mo imotero at imotera. O, oh, 30 minutos sa atong programa kahit sulitin mo na ito. Huwag mo nang i-miss ang mga bagay-bagay. Malit na bagay lamang naman ito eh, no? Kung may lakad ka, ipaunya sa anya. Welcome sa Tambagi ko, Lady Bato. Ang atong pinaka-cute nga programa. Cute pa sa imong height. O cute pa sa kamubo sa inyong relasyon nga ni Ending Dayon. Laban pagihapon ta, bisagwa tay kontra. Diba? Para kanino ka bumabangon ka makabuhay? Siyempre sa imong pamilya, ako na rin mutubag. Sa mahal ni mo sa kinabuhi, mga mahal sa kinabuhi, ganon. Ug unta ikaw diha matagbaw sa imong kinabuhi sa mga ginabuhat karon inatutang karang tanan asa man ka kisay kauban nimo sa mga ginabuhat legal lang gyud unta na kay kung mailegal gani na madakpan ka pero syempre sa atong tulumanon sud lamang sa usa ka oras ka makabuhay managhisgot kita sa daghang mga butang under the sun nga syempre ato ang ikapanabi sa uban para matabangan sab silang nga madugan ang ilang kahibaw. Ikaw, labaw sa tanan, kay sa atong isgutan, kanang kinabuhi sa laing tao, isgutan na lang nato ang mga kaayo sa matag-usa nato. And syempre, ang pagpupo nato. Sa mga pagtulunan, nga ihatod ka nato, pinagi sa swatampo, sa istorya sa kinabuhi, gikan sa atong sender, nga din nilamang sa atong tulumanon, diba, Miss Sally? Kay ni mga orasa na may daga mga programa diyan, nga dito, gid pwede untaan niyang ipadangat ang iyong istorya, pero diri, gid sa Tambagi ko, Lady Battle, gipadangat. Mao na nga, we are so grateful and thankful and humble. Lagi sa liga ng atong tulumanon, ganyan. Og salamat sab nimo diha ka makabuhay sa always nimong pagpaminaw from the bottom of my internal organs. Oh, may tao. May open magunang door, pero may taong nakita. Mahadlok na ba ko kay naimulto? May pangmulto, nagparamdam. And now, kamakabuhay, niya na ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Karong adlaw mo ang ikanapulo kung chapter 10 sa iyang story. So ito na ipaday na pagbasag pagdrama, ano? Because you're so ready na. And so ready na rin ako, ang everybody. Charas! Now, natin nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko. Lady Bato.

kalahaton hindi po ako pinansin ng aking ama simula nang masuntok ko siya. Pero pinagsisihan ko yun. Alam ko na naunawaan niya naman kung bakit ko ginawa yon, kaya lamang bilang may pride, hindi niya ako kayang patawarin kaagad. Kahit humingi pa ako ng dispensa sa kanya, hindi niya pinansin. At si Yuri, buo na rin ang kanyang desisyon na haharapin si Monet Lady Batod kung sakali nga na ituloy ng huli ang demanda laban sa kanya.

0: sa gikaingon ko ni Adelo, dili ko sibugan si Monet bisan asa pa kami mga bot. Yuri, ikasubo ko, Delo. Nagubot na hinuon ang kinabuhi mo tungod sa akong pagsukol nila madaog-daogon di rin ako. Nakasabot kay ko ni mo, Yuri. Ako masugani. Nakasukol kang papahore. Pero nahuman na ang tanan, nahitabo na. Unta makat-on kitang tanan, labaw na sila og leksyon sa kinabuhi.
1: Anyway, kun pananglit makahigayon ka, pangutan si Monet kun mo hinayon ba siya sa pagkihan ako. Ing napalihog na atubangon ko siya, og palihog ko sa pag-usab sa pagsulti nga to niya, hangtod sentimos na lang ang mahibilin sa kong kwarta, dili ko siya sibugan.
0: Yuri.
2: Baga siya ngang. Dako na ganit siyang insulto na ako ang imo asawa. May naong pa siya musukol ako bisan ako na ang agabyado.
0: Way daw itong gibuhat ni mo si Yuri, Monet. Ikaw ang perming mamikil o manginsulto niya. Una sa tanan, wa ka na'y katungod na ako. Ikaduha, dili siya ang rason kung gano'ng nagkabuwag kita. Tingalig na limot ka. Ikaw ang rason. Ang imong pagpakiglambigit sa daghang mga lalaki ka ni Adto sa kita pang duha.
2: Oo.
0: Busa, ayaw pagpakabiktima karon. Nga mura mag-iilog ko ni Yurigi kanimo, arumubate kag ka-insulto. Ikaw rin nag-insulto sa imong kaugalingon. Human ka makasa sa itong kaminyoon, karon nga may gipuli na kunimo, mualma ka kay bayot si Yuri. Na-insulto ka kunuhay? Unya ako, Monet, sa pagtuo mo. Wa ko ma-insulto sa makadagang higayon na gitunto kunimo ka ni Adto.
2: Oh,
0: kun ako pa ikaw, ayaw na patuga-tuga ang pasakag kaso bato kang Yuri. Ikaw ang may sa, ikaw pa ang magagnaw mo reklamo. Pagpuyo, pagmalinaon, ug ayaw na kami sa muka!
2: Delo!

Batod, maigi na lamang po at hindi na binanggit pa ni Monette ang pagsasampa niya noon ng kaso laban kay Yuri dahil sa pananakit nito sa kanya matapos siyang manginsulto. Nahinuha marahil niya na walang mapupuntahang maganda ang gagawin niya sana noon. Nagpapasalamat naman po ako, Lady Batod, at hindi na umabot pa sa korte ang lahat.

0: Dili na ko nimo pasudlon sa bahay.
1: Bahay ni Yuri.
0: Nga girigalo niya nimo.
1: Gitahod ko siya. May katungod gihapon siya din eh. 100%. Bisang girigalo niya na din ako kining bahay o yuta. O ikaw? Dili ka na mahimong musod o mudayon, Monet.
0: Okay. Maumang ka. Pwes anhi ko na lang sa gawa sa gate isulti ang tuyo ko nimo.
1: Unsa ang imong tuyo?
0: Dili ba buwag naman kita sa sulti lang? Pero dili yun ingon nga legal?
1: Oh. Lahusa ang gusto mong isulti.
0: May obligasyon kagihapon ako, Delo. Sa pinansyal labaw sa tanan.
1: Oh.
0: Mangayo kong sustento nimo. Wa ko'y trabaho. Sa obligasyon nga buhion ko nimo. Naibaw ko, wa kay income. Pero naa si Yuri, nga mo'y kapangayuan mo, aron mo'y imong itunol diri nako.
1: Munet,
0: kana na lang ang makapahilom nako, Delo. Ug dili ka angay mo balibad. Tingali ikipasakaan kong kasong abandonment kung dili ko nimo tumanan sa kong gusto.
1: Unsa? Kabagago ni Hugnaong!
0: Hala no? Kinabagaan yung kiwihar. As in baga kayo og wow ang mga matang ni Monet. Mga yung kwarta, Diyos ko. Di haraman dagiha po niyang ending. O niya nag-isog-isog pa. Diyos ko naman. And may kamakabuhay unagi ka daw. Hugna pa lamang sa chapter 10 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo ang ato nabati. Pero unya sa to pagbalik, human sa pipila ka mga painumdom atong ipadayo ng pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo o katapusang tipakanga parte sa chapter 10 sa iyang istorya. Kanang kanan din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
6: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kinahalan niya everyday ginaktong paga tumaron. Kung wala ka pibalatian, okay ra gyapon nga mo tumar ka. Usang ato sa duha ka kapsula everyday ka makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa para protektado ang imong lawas. Gikan sa mga virus and bacteria sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung ano na kay balatian, mas ubay-ubayo na to ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, dagang kay mga ingredients gagiusa lamang ana nga makabinipisyo kita o ang atong lawas. O usa na sa daghan kay mga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Mawang Guyabano. Matod pa sa Department of Science and Technology or DOST, kamakabuhay, gawas sa dato, quote-unquote, sa carbohydrates, dietary fiber, ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1, and vitamin B2, ang naisugutan nga prutas, ang guyabano, makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content. Nga maoy, phytonutrient, na doon ay mga benepisyo na ito makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells, gikan sa oxidative damage, nga mo'y makaingon nga kita makabaton ng mga nagkadaiyang ang mga balatian. Ang guyabano usab, frequently consumed by individuals na makabuhay, nga kanamitang nag-antos sa mga sasakit nga diabetes, makaayon na nila ang guyabano. And syempre makatabang sa bang guyabano, kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos na ito na. Diba? Tanya di hakto? And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano, as in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin, mo na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. And again, ang guyabano makapaubos sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano, kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na, or prutas lang na, or naara na diha, na pwede ni mo po, pwede ni mo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay isatisfy ang imong hunger, or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, the English ramanggod, labananas inyo. Ang mga nindot ng mga benepisyo nga itong makuagikan sa guyabano, di na kinalang nga guyabano lang mismo nga itong kauno or itong itakes atong lawas kamakabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naadiha sa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kung namang inom na kita, everyday. As in, himuon na itong partner matag-adlaw, again, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
6: Kaayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement ka makabuhay, ka makaayo gid sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka mahimo itang creative sa matag-adlaw na atong pagkinabuhi. Gaan lamang, kisa kay problema, usay ka na kuwang ugtog, pagkaugma okir gid gihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan, nga dagan kay mga ingredients kay giusa lamang sa atong kapsula ug usa na ang guyabano kag ganiha nga atong naisgutan. And syempre gawas sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay na nay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon naanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasab na the same nga gidaghanon sa vitamin C nga ato makuha pod sa orange. Uni ang moringa ka makabuhay, dun na say calcium, dun ay protein, iron, and amino acids nga makatabang para muna na mga samad-samad or mga balatian sa tong lawas, mamaayo og mawagtang alibyuhan og makabuild pagin og muscle ang moringa. Ang moringa usab puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ang atong mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Usbon ba nako unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas ka makabuhay. Ang atong immune system mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit or mga balatian. Na kumutakboy man sa atong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon, ganon. Tungod kay basko ug himsog ang atong immune system. Una sa tanan ang immune system, gyud ang atong kinahanglan nga atong atimanon, tagaanog pagtagadog focus. diba? Kaya kung weak ang atong immune system, dalira ta matakbuyan og sakit. Kunya gawas nga dali matakbuyan, dugay pud kay muhawa sa atong lawas. Napag-iuban din gid muhawa. Kay ug grabe naman, labi nagpabaya sad ka wa kay disiplina sa kagolingon ni Nana. So napoy mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa. Nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha, makapaubos usab sa atong blood pressure, o kung taas ang imong presyon sa dugo. Kunya maka-reduce po na sa fat, sa taba sa imuhang dugo, o sa taba mismo sa imong lawas. Kunya kinahanglan ba nga atong i-take ang moringa lang? Nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kun ang inom na everyday, mo nang imo nimong partner kay dili kabiyaan, instead ati manun ka og nindot imong paminsar sa matag adlaw. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay, ang migipaabot nga sumpay ni Anagid, ready na ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 10 sa revelasyon ni Delo. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ilibadod kumonsulta po ako sa abogado sa tulong ni Yuri. Isinangguni ko ang lahat. May laban umano ako kung sakaling mag-counter ako ng kaso kay Monet. Total siya naman ang nang iwan sa aming mag-ama noong nahumaling siya sa lalaki niya. Inabandon na kami. Tapos biglang ako pa ang kakasuhan niya ng abandonment kung hindi ako biglang magbibigay ng sustentong financial sa kanya. Napakakapal talaga. Tuloy Lady Batod ay nabawasan ang damdamin ko para sa kanya na siyang ipinagpapasalamat ko noon dahil hindi na ako nangangarap noon na magkabalikan pa kaming dalawa dahil napakamiserable pala niya talagang babae at asawa. Bili na kumuadto dito ilaluluhorhi pa kung makikita lang ko ni Mama Monet dito ay.
1: Ha? Juno, anak.
0: Dili na lagi ko ganahan. Mahadlok yun lagi ko niya. Dili ko ganahan mo paduol niya pa.
1: Pero,
0: dili ko mo adto. Puho na lang kung dako-dako na ko. Mahadlok ko niya. Mura siya, may diferensya sa utok.
1: Unsa?
0: Mahadlok ko niya pa. Ayaw lang ko pugsa nga makikita niya. Ako maning gusto. Dili ko makikita niya. Dili ko.
1: Juno.
2: Dili ka ako ang basula ni Monet sa desisyon sa bata, Delo.
1: Ayaw ka bala ka, Yuri. Dili ka na mahitabo. Pero kung ugaling mahitabo, makadepensa kita. Kay dili tinuod nga may babag ka.
2: Gibati ko ang kadesperada ni Monet, Delo. Ang tanan na lang gyud ang buhaton, makapanglawgaw lang nato. Kay dili siya happy nga happy ka na.
1: Yuri.
2: Tuod di ay. Happy ka ba yung tinuoray nga kauban ko, Delo?
1: Yuri.
2: Sorry. Nakapangutan na lang ko. Pero pwede rin imong dilito bagon.

Inilibatod mabuti na lamang at mabilis na dumating at sumaklolo ang mga bumbero sa sunog sa bagong bahay namin. Hindi namin alam kung bakit nagkaganoon, dahil wala naman umanong short circuit na nangyari. Masama ang mambintang Lady Batod, pero naisip kong bigla si Munet na siyang may kagagawa noon. Siya pa nga po ang unang dumating kasunod ng mga bumbero sa kalagitnaan pa ng gabi noon. Gising pa siya. Kaya't lalong lumakas ang aking kutob na may kinalaman nga siya sa namuong apoy noon sa bahay.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 10 sa revelasyon ni Delo. Pero wa pa mi end dito. Mauna ang asama sa itong naandan mo pa dahil ta sa pagbasa o pagdrama ana. Sa sunod nga episode sa itong tulumanon ang sumpay sa iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila ka mga painom daw mamalig ang pinaabra, pinaabtik, pinakalit para itong isgutan o glakbitan ang itong nadungog na kinatibukan chapter 10 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Daghang salamat, Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement ka makabuhay, ako nang nasugdan. Dagan kayo itong mga ingredients kagiusa lamang, Ana. So, dagan kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas. O nagugaling kita doon na nibalatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindot ragyod gihapon nga magpakabuhi ka nga wakay gibati kay sana adyo, di ba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mao ang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research kamakabuhay, napakita sab ang daghang mga posibleng mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan. For inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw na baguhan na imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan kay wapoy stretching. Oo. Or, kanang manginaan ang mga faktor pamaulan kapag kaugma, ana, uy, naku kay tabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og dagang mga tambal, nagagireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric mamahimong healthy ang atong kidney. Og ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghang mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo na nga mo tumar na kita ni ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong isgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka malimo. Ako gihapon si Lady Batod para sa
5: EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Dagang salamat, syempre, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nidot kayong inumon, lami kayong inumon, kamakabuhay, tungod kay walay sakit, kundo na kay sakit ya. Dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo saka, dili mag-reflux, ginaana. So, usamang good sa 17 ka mga ingredients nga giusa-usab sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginseng root or ugat sa ginseng. Ang kanang ugat sa ginseng, kamakabuhay, gigamit na para ma-revitalize ang mind nato o ang atong body mismo. Makapa-enhance pag yun na sa physical strength and vigor. Kinatawag po nag king of all herbs ang ginseng. Kaya tungod kay doon ay solution for matag-unsa nga sakit or matag-unsa nga disorder. So, na yung mga dagang mga health benefits nga itong makuha sa ginseng. Especially sa ugat sa ginseng. Para sa kanabitang ginseng root, anti-diabetic effect, various clinical studies ang ipagawas ana. Observa na ang ginseng maka-prevent, makalikay. Kanang sa onset of diabetic complications. Kita diabetes, so naka, dili na mo complicate pa kung doon na kayo na-take ang mga ginseng, minana. Taas usab sa level sa oxidative stress leads to a kanabitang pagsaka usab sa blood glucose level. Dili sad na maayo. Og matabangan ka sa ginseng para ka na ma-normalize o mabalik sa kanhi. Unya ang ginseng usab ka makabuhay, maka-relieve po na sa oxidative stress. Sa matag-usa nato, na doon ay mga diabetes. Ya, ang research usab na yung mga pagpanukidikoy o pag-studies, i-reveal ka makabuhay na ang ginseng makaprotektar usab sa atong tissues, atong mga kasing-kasing. Batok sa mga damage, kung unsa man ang damage, bisan unsa, niya makaprevent, malikayan po nato ang heart failure. Mao na ang matabang nato sa ginseng. Makatabang usab ang ginseng ka makabuhay para ma-manage nato ang diabetes mellitus. Yan na. Ang pagtaas sa cholesterol level. Ingon man sa imong dugo, high blood nimo. Mao na ang risk factors para sa heart disease, minana. Ang ginseng ka makabuhay also makaprotektar usab sa atong kasing-kasing batok sa free radical damage. And syempre makapaubos usab sa level sa oxidative stress. Unya ka ng mga uban diha ang katanon pag-edad pero medyo guwang na sa physical. Oy, na anti-aging effect ang ginseng. Powerful ka ay na ang anti-aging agent. Ang kanang magung padayo nato nga pag-expose sa tong skin sa ultraviolet rays or UVR, maka-generate ng free radicals. Ang collagen, protein ka na nga present sa tong skin nga may responsable para sa kahimsog, sa elasticity, o sa smoothness sa tong skin. O kung wala ang ginseng, dili na nato mapabilin sa ato ang kaugalingon mismo. Makapa-improve usab ang ginseng sa fertility sa tao na makabuhay. Sa traditional nga Chinese medical practice, ang ginseng kanang miak na as a aphrodisiac. Magamit po na para tambalan or ayuhon ang sexual dysfunction sa usa ka tawo, labi na sa usa ka lalaki. Makapa-enhance sab na sa sexual behavior. Sa mga kalalakinan, ang ginseng ka makabuhay, makapa-boost na sa quality sa ilang sperms as well as sperm count. Kaya namin mga lalaki ng mga papa na mga bana na diligid sa na makabuo o kining baby nilang magtiayon. Kaya kulang sa sperm count o niya dili, nindot ang kalidad sa ilang sperms. Makatabang ang ginseng ana. Ang yunianang nga matang sa aksyon is attributed to the presence of ginsenosides sa ginseng. Labaw sa tanan ang ginseng ka makabuhay, makaprevent, makalikay ka diya sa cancer.

0: 7 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Maraming salamat. Siyempre ang atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batud. Hatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan. Muwagtang na ka makabuhay sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, nakapoy sa lawas, mga problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato ha para sa mga adult, usa, nga do sa duha ka kapsula everyday. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw lang, dili bugnaw, dili init. Ayog yung pag-inom og tambal, or bisan ka ng dietary supplement, especially nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugbog na nga tubig, ayaw no, ayaw. Kaya dili mamay mong epektibo. Murag walay na hitabo. Oo. Ang pag-inom ni mo ka makabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, again ha, sa adult, usang ito sa 2 kakapsula, gamit ang tubig na inadlaw lang. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit doon na kay balatian, tas ana to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula na. Katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pwede pud after mukaon pero paabuton sa nimong usa ka oras. Isip imo ang food supplement. Ganyan. So, ato na nang himong partner sa atong pagkinabuhi everyday ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Unya manginom ta everyday, labi nag mahiligon kay kaminom og kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay matabangan gyapon ka. Masatisfy nang imong craving sa sweet, sa kape. Matabangan ka pa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga alibyuhan ang imong balatian ng bonggang-bongga. Anyway,
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganiha lamang atong na-feature ang ikanapulo kong chapter 10 nga story. Chapter 10 sa revelasyon ni Delo. Pero again, wa pa mi end dito ang tanan nga, ipadayon niya po na itong pagpaminoan na sumusunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa iyong revelasyon. Well, anyway, kanon, atong lakbitan o gisgutan ng atong nabating nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, tigiding, charis. Pahiyom ta para makapaminsan kag taman aron nga bisag pagdun natin mga suliran, mga problema nga tong masugatan sa matag adlaw, carry lamang kay problema ra na niya kita nang smile, di ba? Makapangunaw na tao kining mga solusyon para sa atong mga suliran kon problema. God bless us, kamagabuhay. Anyway, Delo, salamat again sa pagpadangat mo sa imong kaagi. Welcome ba siya na ito ang chapter 10 sa imong story? Well, napaghihapon ng kagubot, no? Kay medyo layo-layo pa ta sa ending sa imong story. Yung ipadangat rin sa itong programa. Pero, ingunanag na nga ito ma-realize na sa kinabuhi, kamagabuhay nga, or Delo, o ikaw di ang naminaw sa karon, kamagabuhay nga, sa itong journey ba sa kinabuhi, digi nato maingon nga lunlun kalipay lang ang ato ang maagian naagi ni mga suliran, mga pagsuway kay para matay-ug ta unya matest ang ato ang pananampalataya sa Dios kung hanggang saan at kung hanggang kailan matitest ng Panginoon kung kinapa ba gihapon natong pagsalig ngadto niya, makasangpit ba gihapon ta niya, makasalig ba gihapon ta niya, despite and in spite of the fact sa mga pagsuway nga feeling nato, mao na ni ang mugupo natin. Mugupo natin, oh. Kanamo mo pa sukamod nato, igugupo tayong lahat and everything, no? Pero pinaagi sa mga pagsuway, makatunta, magmaligunta as an individual para sa uban pang mga pagsuway nga umaabot, no? Nga mudasmag nato, ligun na tapuhon. Pero pagabot sa relasyon, kinala maging wais pa rin ho tayo sa pagpili ng ating magiging kabiyak. Labi nag single pa ta, ilhon gid nato ang

0: No, nga ato ang takaslan para sulod sa tong kaminyoon, di ta magmahay, di ta mag-away, or kanang kunaman tay mahibawan nga flaws ayang pagkatao or diferensya niya, mahalon po na nato. Unya magkasinabda na ita, it takes to tutango, dawaton nato siya, dawaton sa daniya, mina na ba? Pero kung kanang sa sugod pa lang daan tapaw na bitaw inyong relasyon, pag-abot ninyo sa inyong sulod sa kaminyoon, gamay tay og lang ana, mo surrender gidayon. Mga bit na dayon, mag-away pinaabtik, magbuwag na dayon. Pero, kung kinsa man ang tao nga ato ang piliun pod, kung unsa man ang mamahimong ikasulti nga dili maayo sa mga tao o ang tibok kalibutan, pero kung mahal nato ng tao, importante na nga tao, espesyal na nga tao, na inabuhat nga kaayuhan din nato, nga gusto na tong suklian sa abot ng ating makakaya, go lamang ng go. Dili ta kinala maminaw sa mga tabi, sa mga pag-insulto, sa mga pagkuriher, sa kana mga kritik sa ubang mga tao, kay una sa tanan, wa masali mahimo pong maayo diri nato, manghilabot ta gina sila. Kay bisan pag unsa kaayo ang dagan sa atong kinabuhi, bisan unsa pa kaayo sa atong mga gibuhat diri sa kalibutan, mangita og mangita og yung nagdiferensya og buslot ang ubang tao nga dili malipay sa atong kalipay. Ganyan, no? Mao na atong nakatunan sa or nga leksyon sa kinabuhi sa chapter 10 sa revelasyon sa atong sender. Pero ang sunog sa Jude, kinsa ang nagsunog, nag-try, nag-attempt sa pagsunog, may gani kay naapula ng mga bombero, no? Yung apoy ng bongga. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ha, ang sumpay sa revelasyon ni Delo sa masunod pang episode sa tung tulmanon, imong tulmanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Maraming salamat siyempre ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe. Karon mismo sa atong tulumanon, eto na yon. Matod pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong, dili ko kamubiyaan ni ang talikdan. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Hebrew 13, versikulo 5. Kamakabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mugdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan, masakit yung kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.
7: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
8: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
11: Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
15: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
16: I'd be lost without you.
15: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
17: Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Uy! What ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.
21: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Mauban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban ang saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Strong sa una,
25: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
27: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
28: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Uni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: to New Kids FM 102.3 Objection, your honor. I was watching this impeachment trial, and alam mo, it's really normal. It's really normal for the defense and prosecutor to object, diba? It's one way of, you know, playing some rules, playing some games when it comes to that kind of trials, diba? Para ma-delay, diba? Magulo, something like that. Okay. Nakakatuwa naman. Yung isa sinipon eh. Yung isang prosecutor sinipon. Ano ba, nataranta ba? Ayun nga. Okay, live tayo sa Facebook, mga naka-engage sa atin. Pasensya na, wala akong cam ngayon. Lobat na naman, kanina lang abutan ako ng pagka-lobat, ngayon talagang totally lobat. So hindi na naman na charge. Oh, di ba ang galing, di ba? Yan ang isang magandang ano, kalakaran sa mundo ng radio. Ay, nako. Oy, salamat nga pala sa Calvitos. Calvitos, thank you very much. Ha. Sa mga kaibigan natin sa Calvitos, maraming thank you. Ang sarap ng petso nila. Perfect. Tapos dalawang kanin. Tapos meron kang ano, meron kang lumpia, meron kang barbecue sidings. Plus you have this 50 pieces of yellow corn, no? Oh. Shredded yellow corn, tama ba tawag doon? Shredded eh, no? Alam ko shredded yung hinimay-himay eh. Ay, yung tinanggal sa mais, anong tawag doon? Sungaers eh, no? Okay, pasensya na po sa mga nanonood sa atin at nakikinig at the same time because wala po tayong cam. Although, and meron tayong cam, pero yung baterya natin is low bat. Ma'am Lani ng M. Lewillier, maraming salamat. Oo, buti pa yung Calvitos lagi nagpaparamdam. Yung M. Lewillier ni Ma'am Lani, ewan ko. Kailan kaya? Ula ang batang hindi. Ayun ako. Anyway, switch way. My way, 47 after 9 o'clock in the evening. Love day, midweek, the continuation of it. Bob Goodman, makakasama yun to 12 midnight tonight right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.
1: A music you can't forget. 102.3 Kiss FM.

Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara, og naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara, og daghang salamat.

buwan sa kaintang sa panahon karong adlawa, galapot na sa padayon nato nga gibantayan kini maong a bagyo nga si Inday or usalak ni hingay kini nga naosan ana imong ning usa ka typhoon kadtong nga gingalan og typhoon nga si Inday nga dunay interesting name nga si Bobby. Tropical cyclone bulletin number 6 for typhoon nga si Inday. Gisyo kini sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, July 9, 2026. Inday is weakened into typhoon as it continues to move west northwestward. Sa mga alas 4 sa siyong kubuntagon karong adlaw, ang sentro o ang mata sa mong typhoon nga si Inday gibunabana kini basis sa nang available ng mga data anakin yung may mutang sa 925 km east of northern Luzon o anakin yung coordinate nga 17.8 degrees north, 130.5 degrees east. Samtang nagyalaking sa angin nga doon ay igusgon nga mukabat nga to na sa 175 km pagtak na doon sa sentro. Huwag doon na kinigas tinis ang mga paghuros nga mukabat nga to sa nasa 215 km pagtak na. O kinigahirog sa direksyon, kasagpan, aming kasagpan, nga doon ay igusgon sa paghirog 20 km matatak na. Basis of sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 870 kilometers from the center. Tungod ning maong bagyo nga si Inday, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number one, giisa kini ditong dapita sa may Batanes, Cagayan including Baboyan Islands, Isabela, the northern portion of Quirino, Apayao, the northern portion of Abra, ug lakip na usab ang Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipugao, Ilocos Norte, the northern portion of Aurora, ug lakip na usab ang northern and central portion of Catanduanes. Then samtang base usab sa pagbanabana sa panahon karong adlaw, ang ato kining mga ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon pagyapon kining gitawag sa southwest monsoon o habagat nga ginhans sa maong bagyo kapikto kini sa Palawan o gingon magsab sa tibok Kabisayan o Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Cagayan Valley o General Step Region, lakit na usap ang Ilocos Norte, Aurora o Catanduanes. Ini mga lugar makasinating managumon ng kawingitan, ang dunay mga pag-uwan or gusty swing dumikan sa bagyo nga si Inday. Samtang ang Eastern Visayas o lakit na usap ang bangbahin sa Bicol Region, makasinati o managumon ng kalangitan, may gatag na mapag-ulan, mga pagpulog-pagilat dumikan sa gitang to typhoon nga si Inday. Samtang ang Limaropa o lakit na usap ang Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, BEMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sanangani, ug lakip na sa pang South Cotabato. Kini mga lugar sa makasinating managumon ng kalangitan, ug binikatag ng mapulan, mga pagpulapagilat, dumikan sa gitaan to, ug Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang upang bahay sa Kabisayan, ug lakip na sa ang Mindanao, ug lakip na sa dinhi sa kong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran o kitmet sa Gilaran, pero kada mga makasinati kita ang mga pagdagom-dagom, gano'n ay mga pag-unan-unan, gano'n ay mga pag-unan-unan, dumikan sa Southeast Monsoon o Habagat. Samtang kasarangan o gato na sa kusog hangin nga nagigigan sa Bansang Kasagpan, nga may makasinati sa Palawan o ginaman sa Kabisayan o lakit na sa inis sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kinagata ninyo yung mga lugraha, katarahan o ngayon na sa pagkabaloron. Samtang usap ang efekto sa gitawa nga itong bagyo nga si Inday, although dari sa ito at sa itay dari o ginaw masabi sa probinsya sa Bohol, wala tayo dari efekto ninyo mong bagyo, kundi ang enhancement sa hangin nga habagat. Actually, makahinati ta o mga strong to gales gas gumikan sa habagat. Bisan o ang ato ang hangin is moderate to strong, pero doon natin mga ditang to strong to gas nga masinati
karong nga panahon ang gumikan sa gitawag habagat. Samtang ang adlaw, misilak sa may alas 5:25 sa Kabuntagon o musalop sa tingin sa may alas 6:30 sa Kapunon. Binili lang kotob, kinilingikan sa Diyos di Pag-asa, Albert Fitchie, Bore Decision, Yung Adusamar, Mayong Buntag.

oras na ito, lalong-lalo na sa buong Pilipinas, and welcome again sa programang nagbibigay po ng kalakasan, kaalaman at inspirasyon ng EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy na laging handang magbahagi po ng mga tamang impormasyon para tayo ay magiging masigla sa pang-araw-araw and of course na magiging malusog ang ating pamumuhay. Ang WhatsApp Doc topic natin for today, we're going to talk about the aplastic pneumonia, isang rare at delikadong sakit na tahimik pero killer po ito mga kamakabuhay. Ito yung tinatawag nating aplastic pneumonia. You know what po mga kamakabuhay, ang aplastic pneumonia ay isang malubha at bihirang sakit po sa dugo na kung saan ang bone marrow or yung tinatawag nating factory sa loob ng ating mga buto na gumagawa mismo ng dugo ay nagkakaroon ng malfunctioning or humihinto, bumabagal ang paggawa ng mga bagong blood cells. Karaniwan po ito, ang bone marrow ay patuloy na gumagawa po ng red blood cells or RBCs na kung saan ay carrier po siya ng oxygen sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Pangalawa, take note po mga kamakabuhay, white blood cells or WBC na lumalaban mismo sa infection. And of course, the platelet na tumutulong sa pamumuo ng dugo kapag tayo po ay nasusugatan or any kind of damages sa ating sistema. Pero ang aplastic pneumonia ay lahat ng tatlong uri po ng blood cells ay kulang. Kaya't madali pong tayong napapagod, madali pong nagkakasakit at madali pong nagkakaroon ng bleeding. Sa medical terminology, tinatawag po itong pancytopenia. Ibig sabihin ay kulang lahat ng cells ng dugo. Ang bone marrow ay parang hardin po ng buhay po natin yan. Kapag natuyo, umihina po ang lahat ng halaman. Ganyan din ang ating katawan. Kapag hindi gumagawa ng sapat na cells ang bone marrow, unti-unting humihina po ang buong sistema. Alam niyo po ba mga kamakabuhay, ang aplastic anemia isa itong uri po ng rare blood disorders na tinatayang 2 hanggang 6 katao lamang kada 1,000,000 ang nagkakaroon nito sa bawat taon. Pwedeng tamaan ang kahit sino po mga kamakabuhay, pero madalas ito sa mga kabataan or mga bata at pati na rin sa mga matatanda. Pwede itong ma-acquired or nakuha or congenital na namamana. No? Ang kondisyon na ito ay maaring mild, posibleng dumiretso sa moderate, or some of them are nagkakaroon po ng severe cases. Pero depende ito kung gaano kababa po ang bilang po ng blood cells. Ang mga taong may aplastic anemia ay hindi lamang anemic, no, kundi may sabay-sabay na kakulangan sa lahat ng uri po ng blood cells. Dahil dito, mas mataas po ang chances na nagkakaroon po sila ng infection, pagkakaroon ng bleeding, and some of them are organ failure. Maraming dahilan kung bakit humihinto ang paggawa po ng bone marrow. May mga pangkaraniwang kadahilanan po nito. Una po dito yung tinatawag nating autoimmune reactions. Ang immune system na dapat na pumoprotekta sa katawan laban po sa mikrobyo, ito ay nagkakamali po sila ng target at inaatake mismo ang bone marrow, no? Ito ang tinatawag po nating autoimmune aplastic anemia. So, madaling salita, sarili mong katawan ang sumisira sa sarili mong factory ng dugo. Pangalawa naman po mga kamakabuhay, itong tinatawag nating exposure sa radiation or even chemotherapy. Ang mga taong dumaan po sa radiation therapy or chemotherapy ay mataas ang panganib or chances na magkaroon sila ng aplastic anemia. Ang mga treatment na ito ay nakakasira ng mabilis na maparaming cells, kabilang na ang nasa bone marrow. Pangatlo, mga gamot or drug induces, no, like mga iilang gamot na pwedeng magdulot po ng aplastic anemia kapag matagal po na ginagamit. Halimbawa na lamang, if you are too much or too long taking antibiotics, mga anti-seizure drugs, pain relievers, and anti-thyroid medications. Pang-apat, viral infections. Mga iilang virus tulad po ng hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr virus, parvovirus, B19 at HIV ay maaaring makaapekto sa bone marrow at magdudulot po ng pansamantalang or permanenteng damage, no? Panglima, exposure sa chemical. Ang matagal na exposure sa chemical tulad po ng benzene ay matatagpuan mismo yan sa pintura, ha, sa gasolina at some of pesticide ay napatunayang sanhi po ng bone marrow failure. Pang-anim, genetic or inherited factors, no? May mga taong talagang ipinanganak po na defective po ang bone marrow functions gaya po ng Pacconi anemia, isang uri po na namamana na uri po ng bone marrow failure. Pangpito, idiopathic causes. Sa halos kalahati po ng mga kaso, no, pag sinabi po natin idiopathic causes, hindi po nalalaman po ang eksaktong kadahilanan. Gayon man, karamihan ay nauugnay sa autoimmune reaction or some of environmental exposure. Ang mga sintomas ay lumalabas depende kung ilang uri po ng blood cells ang kulang. Dahil sa kakulangan po ng red blood cells or anemia, madaling napapagod kahit konti lamang po ang paggalaw. Minsan mapapansin mo ang isang pasyente maputla or grayish ang balat, no? Panghihina at pagkahilo, mananakit po ng dibdib at mabilis na pagtibok po ng puso o pagkakaroon ng rapid palpitation. Shortness of breath, no, at madaling hingalin. Dahil sa kakulangan po ng white blood cells, kung titingnan natin, ito yung tinatawag nating lycopenia, no, madalas na lagnat at infection, mas mahaba at mas matagal gumaling ang mga sugat. Ubo or sipon na hindi gumagaling agad-agad, no, dahil nga sa kakulangan po ng white blood cells o yung tinatawag nating lycopenia. In other way, meron din tinatawag nating dahil sa kakulangan ng platelets or thrombocytopenia ang tawag naman po dito. Madaling nagkakaroon ng pasa na kahit wala naman pong pagtama, no? Pagdurugo sa gilagid at ilong, prolonged menstruation sa mga kababaihan at madalas na

0: Iding kahit maliit lang po ang hiwa. Kapag pinagsama po ito, ito ay nagre-resulta sa panghihina, pagkahapo at pagkakaroon ng panganib sa buhay kapag nagkaroon po ng matinding infeksyon at matinding bleeding. Kung hindi maagapan po mga kamakabuhay or maggamot man lang, maaari magdudulot po ang aplastic anemia sa mga sumusunod na komplikasyon. Just like for example, una dyan, pwede posibleng pagkakaroon ng severe infection dahil kulang nga sa white blood cells. No? Pangalawa, uncontrolled bleeding dahil kulang po sa platelets. Pangatlo, heart failure dahil na-overwork po ang puso sa kakulangan po ng oxygen at pwede rin mag-cause po also ng organ damage dahil nga sa poor oxygenation ng mga tissues. At ang panghuli, secondary blood disorder tulad po ng leukemia or myelodysplastic syndrome. Kapag hindi nabigyan po ng tamang lunas ang aplastic anemia ay maaaring magdudulot po ng life-threatening complications sa loob lamang po ng mga iilang buwan. Kaya importante po mga kamakabuhay na maikonsulta ang aplastic anemia at maikumpirma. Kailangan dumaan ang pasyente sa ilang mga suri tulad po ng complete blood count cells or CBC na nagpapakita po ng mababang bilang po ng red blood cells, white blood cells at platelets. Pangalawa, bone marrow aspiration or biopsy. Pinapakita kung gaano kababa po ang cell production sa bone marrow. Pangatlo, viral screening para malaman kung may infection na nagdudulot po ng kondisyon. At ang pang-apat naman, autoimmune testing upang makita po ang immune-related na kadahilanan ng causes nito. When it comes to the conventional medical treatment, pinakalayunin po ng conventional medicine ay ibalik po ang bone marrow function at protektahan mismo ang katawan laban po sa infection at bleeding. Una dyan, normally ginagawa po ang blood transfusion. Ginagamit para sa pansamantalang mapapataas po ang blood cell count. Ngunit hindi ito pang matagalang solusyon dahil maaari magdudulot pa rin po ng iron overload sa kalaunan. Pangalawa, bone marrow or stem cell transplant. Ito ay curative treatment para sa mga pasyenteng may malubhang aplastic anemia, lalong-lalo na kung may mga compatible donors. Pinapalitan po ang damaged na bone marrow ng bagong stem cells mula sa donor, no? Pangatlo, immunosuppressive therapy. Ginagamit kung autoimmune ang kadahilanan. Ang mga gamot gaya po ng ATG at cyclophosphamide ay nakakatulong po para pigilan po ang immune system at pag-atake sa bone marrow. Number 4, growth factors at colony stimulating factors. Mga gamot na tumutulong sa pagpapasigla po ng bone marrow sa muling gumagawa ng mga bagong blood cells. Bagamat epektibo ito, may mga limitasyon lamang at posibleng may side effect ang mga ito, kaya't mahalaga ang integrative approaches kasama mga natural at nutritional therapy. So speaking of integrative and naturopathic approaches, no, ang holistic at integrative approaches ay hindi po kapalit po ng medical treatment kundi karagdagang suporta upang palakasin po ang immune system, pabilisin po ang recovery ng bone marrow, protektahan po ang katawan laban po sa infection at oxidative stress, linisin po ang dugo at tulungan po ang cell regeneration. Importante po ang nutritional support na kung saan ang nutrisyon ang foundation ng anumang klaseng therapy. Ang mga pagkain mayaman po sa iron like folate, B12 ay mahalaga para paggawa po ng red blood cells. I highly recommend na kumain po kayo ng malunggay, spinach, ampalaya leaves para sa iron sources, munggo, beans, lentils for folate sources, itlog, isda at karneng manok, B12 sources. Citrus fruits like vitamin C para maabsorb po ang iron. Iwasan po ang mga processed at chemical laden foods na maaaring magpapabagal po ng pag-recover po ng bone marrow. Number 2, herbal therapy support. Ang mga herbal na kilalang kilala sa pagpapalakas po ng dugo at immune system na napakahalaga sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Of course, nandiyan ang makabuhay vine, no? Nakatulad na binanggit po natin, a plant of life na kung saan ay makakatulong po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Malunggay, ginseng, ashwagandha, guayabano leaves, and even some of turmeric, no? And you can also do some juice therapy recommendation just like green blood juices. So please take note po mga kamakabuhay, ha. May mga ingredients tayo na pwede niyo pong gawin po ito. Just like all you have to do is to prepare 1 cup of malunggay leaves, 1 cucumber, 1 apple, 1 half of lemon juice, and 1 cup of water, no? All you have to do is i-blend po ang lahat ng ito and i-mix and iinumin niyo po at least 1 glass every day. Pampalakas po ito ng dugo at immune function dahil mayaman po ito sa chlorophyll at iron. So of course, proceed po kayo sa detoxification and lifestyle support. Uminom po ng tubig at least 8 10 glasses araw-araw. Iwasan po ang paninigarilyo at alak. Magkaroon po ng sapat na tulog at magpapahinga dahil po ang bone marrow regeneration ay aktibo habang tayo po ay natutulog. Iwasan po ang exposure sa pintura, pesticides at mga other chemicals. Maglakad-lakad, mag-yoga araw-araw para sa magandang circulation. Maraming salamat sa mga nagpaabot ng mga katanungan and of course, sa araw-araw na pakikinig ng ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po nating pagsasama, always remember, stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: You play the greatest hits and the memories Mahal's 102.3 KISS
4: Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Ug naminaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Ug daghang salamat.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karon? Naalib yung hana ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Ang yung kumaayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cast lang.
1: Mahay di ay ma, maayo ka di ay na maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maug yun na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya o gaensyogram sunong siman na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Oras hatod ka ninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
1: Bandchik is brought to you by Vinoculaco, kondisyon sa naay ambisyon.
2: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
3: This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
5: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kung mababa. Bay sa agay with Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote, og duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ni

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:11 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, gininausap ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Atong kini sa maing tinguha sa Island City Mall, hinikayog yan sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas. Ang friend mo forever.
6: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Suspendido ang biyahe sa barko. Gikan kini sa Hagna, paingon sa Camiguin, tungod kini sa Super Typhoon Inday. Samtang, aduna ray biyahe, ang tagbilaran paingon ngadto sa Sugbo.
6: Mupatuman ang Ocean Jet og laing kunhod sa plitihan ug mang-adlawa.
0: Ipahigayon usab ug mang-adlawa. Ang public hearing kabahin kini sa gisugyot nga himuon ang ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle nga ni sa atong dakbayan sa Tagbilaran.
6: Gituki sa sangguni ang panglungsod ang ordinansa sa speed limit, lagda sa pay parking, pagsanta sa kolorom nga mga sakyanan, aron masiguro nga hapsay ang kadalanan ug luwas ang publiko.
0: Nahimong aktibo ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara, matod ganin ni Attorney June Amora.
6: Giduso na board member Nathaniel Binlod ang ordinansa nga nagtinguhang susihon ang mga nasudnong proyekto sa dili pa kini ang hingpit nga pagtugyan.
0: Sa ato nga police report, samdan ang usa ka retired police humanggi pusil dito sa lungsod sa Sakbayan.
6: Gisiko pang usa ka babae nga gipasangin lang illegal nga namaligya og subdivision lots o condominium units.
0: Nasikop sa bypass operation kagabi ang usa ka empleyado sa hotel dito sa lungsod sa Corilla.
6: Nagpirma og kasabutan ang Dakbayan sa Tagbilaran, Bangko Sentral ng Pilipinas o BDO Foundation alang sa Financial Literacy Program sa Sudan. Sa balitang regional, 113 kakahon nga peke sa seasoning granules na sakmit dito sa Dakbayan sa Mandawi.
0: Samtang sa kauluhan ni paggawasan sa bagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division o hold departure order batok kang Senator Marculeta o kang kanhi anak kalusugan Representative Michael Defensor.
6: Gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si kanhi DILG Secretary Benhur Abalos isip bagong cabinet secretary.

0: Sa gawas sa nasod, nagpabuto ang Islamic Revolutionary Guard sa Iran ng labing minus duha ka mga missile paingon sa barkong komersyal diha sa Strait of Hormuz.
1: Sa paugnad sa kusog, nakasud na sa semifinal sa Wimbledon si Novak Djokovic. Sa panitang artista, gipili ni Ryan Bang ang pagtabang sa mga nanginahanglan at usiyang ika-35 katuig na adlaw na tawhan.
0: Mao katong mga uluhan sa atong mga balitang kompleto ng Italia sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa aton dapit, suspendido ang biyahe sa barko gikan kini sa Hagna paingon sa Kabigen tungod kini sa Super Typhoon Inday, samtang adunay biyahe tagbilaran paingon ngadto sa Sugbo. Atong paminaw ng kompletong detalye si Alagad Allen Duidora.
1: Gisuspenso ang biyahe sa barko sa pantalan sa Hagna paingon sa Mindanao tungod sa epekto sa Super Typhoon Inday, matod ni Seaman First Hinayon Albert sa Hagna Coast Guard nga sugod gagahapong adlaw sa dihang gikanselar ang mga biyahe sa shuttle ferry o light ferry nga adunay ruta Hagna to Nasipit. Lakit pusab sa kanselasyon kagahapon maong Hagna paingon sa Balbagon sa Kabigin, apan hinoon karong adlaw wa pay gipagawas nga notice kon magpadayon ba ang kanselasyon. Suma ni Hinayon lakip sa maong ruta sa mga biyahe nga temporaryong gihunong arma siguro ang guluwasan sa mga pasahero tripulante samtang nagpadayon ang daotang panahon sa Super Typhoon Inday.
2: Super Typhoon Inday, sir.
3: Ani abot eh dito sa kwan? Saan si Pitbull? Ang epekto?
2: Ang nagigilikayan lang sa kwan, sir, sa description na pala sa kapitan, sir, kaya nila king kuan kadang although may labot hinon ang Visayas Mindanao sa signal number 1 sa northern part raman. Nila king kuan sir kadang may epekto sa hinungaw sa super typhoon.
3: Tama lagi. Diha man tayo i-post gapon nga Hagna to Balbagon.
1: Gawa sa Hagna, gisuspenso usab ang mga biyahe sa Odyungan, Batangas, Coron El Nido, Calapan, Batangas, Lubang na Sugbo, Lipata, San Ricardo, o Dapitan, Dumaguete, lagi pang ubang pang mga passenger vessel trips sa nagkadayang pantalan sa nasod. Gihawhag sa PPA ang mga pasahero nga padulong sa mga apektadong ruta nga makikoordinate una silang shipping lines o sa mga pantalan aron masayran ang pinaka bagong kahimtang sa mga biyahe sa di pa ang paglarga. Kini si Allen Duidora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Hermes Malanog diha sa Corelia. Shout out kuno diha sa Corelia, naglanog-lanog ang atong istasyonan sa DYRD. Hermes Malanog, good morning. O sa maayong buntag ni Langlang Lasia, Tony Lasia, Linda Pasco, o happy-happy barangay day sa San Vicente Baclayon, gika ni Konsehal Sindoy Gingging. Samtang sa laing bahin, mabatuman o laing rollback sa plitihan ang Ocean Jet sugod sa Julio Jess, ning tuiga, human sa padayon nga pagkuno sa presyo sa lana o taliwa usab sa mga reklamo sa pipila ka mga pasahero nga gamay ra ang unang rollback nga ilang gipaduman. Sa advisory sa kumpanya, ilang gipahibaw nga ipaubos pag-usab ang temporary fuel surcharge sa tanang biyahe subay sa padayon usab nga pagbarato sa gasolina kon lana ug uyon sa Marina Advisory. Bisan pa niini giangkon sa Ocean Jet nga dili pa usab mobalik sa orihinal nga plitihan sa wa pa misaka ang presyo sa lana tungod usab sa tensyon didto sa Middle East apan mas duol na kini sa kanhi plitihan. Alang sa rutang Cebu Tagbilaran ug Tagbilaran Cebu, ang bag-ong plite karon sugod Julio Jess mao ang 880 pesos alang sa tourist open air o 1320 alang sa business class. Sa wa pa misaka ang fuel surcharge tungod sa krisis sa lana, ang plite sa mga ruta mao ang 800 pesos sa tourist open air o 1200 sa business class. Lakip usab sa mga rutang adunay rollback sa pliti mao ang Cebu Ormoc, Cebu Hitafe, Tagbilaran Sikihor, Tagbilaran Dumaguete, Sikihor Dumaguete, Cebu Palompon, Cebu Maasin, Maasin Surigao ug Bacolod ug Iloilo. Matud pa sa Ocean Jet nga posibleng dili dayon makita ang bagong pliti sa tanang booking channels sa pagsugod sa Julio Jess tungod kay hinay-hinay kining i-updates sa ilang sistema. Gipasalig usab sa kompanya nga padayon nilang susihon ang kahimtang sa presyo sa lana ug operational requirements nga mopahibaw dayon sa publiko kon adunay mosunod pang mga pagbag-o sa plitihan.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras DYRD Worldwide, 21 minutos, pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view sa kanato sa itong DYRD Breakfast News diha sa Toronto, Canada. Si Gigi Apalisok, may buntag ni mo ma'am. O sa mga nag-view usab sa mga Smart TV, i-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa Smart TV, radyo na, TV pa! Ipahigayon ng mga adlaw ang public hearing kabahin kini sa gisugyot nga himuon ang ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle kanis dakbayan sa tagbilaran. Alang sa kumpletong detalye at paminawon si Alagad Ray Tudas.
5: Dunggon sa mga magbabanaod sa syudad sa tagbilaran ang sentimento kabahin sa gisugyot nga himuon ang ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan og 10 pesos matag mosunod nga kilometro sa tricycle sa Dakbayan. Alas 9 sa buntag o mga adlaw, Biyernes, gitakda ang public hearing ipahigayon sa Sanguniang Panlungsod Session Hall sa bagong legislative building sa syudad. Si Tagbilaran City Councilor Leonides Ide Borja, Chairman sa SP Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, niawag sa mga tinunan, ginikanan, senior citizens, mga mamumuo, consumers group, uguban pang pundok, nga mutambong sa public hearing.
6: Ako ang ipanawagan ang ato mga kaigsunan dinhi sa Lakwen sa Tagbilaran, unyuman sa ato mga subasakay na tuloy from Tagbilaran nga mutambong sa ato paghimoon nga public hearing alang sa paghisgot no sa atong giluso nga proposed ordinance nga himo ng ordinansa ang atong minimum fare no sa Tagbilaran nga tricycle is 15 pesos ug ang succeeding kilometer nga 2 pesos. So, giyawahan na kuwantanan, tabungan na ito ni, aron makahatag sa inyong mga una-una, panahom, inyong mga suggestion, o unsa ba ikatampo ninyo, no? Aron mapahipno na ito ang pagpasa ni Maong Ordinansa. Karong Biyernes, alas 9 ang takda sa buntag, diri sa atong City Hall, Sanguinang Panlungsod, Session Hall. Daghang salamat o mayong adlaw ka natong talang.
5: Mato ni Consel Burha nga minong danon nga mutambong ang mga sumasakay og driver sa maong konsultasyon aron madungog ang ilang sentimento sa ang gidusog ordinansa nga himuong 15 pesos ang matag usa ka kilometro ang plitihan sa tricycle. Sa pagkagaron, 20 pesos ang plitihan matag usa ka kilometro ang gibatuman pinagi sa resolusyon sa konsehyo sa syudad human ngay og usba ang mga operator og driver sa tricycle tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Gikan sa Sanguniang Panlungsod, kini si Ray Tudas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Shout out sa mga kauban ako sa trupa dahil sa Bantawan, Morning Walkers. Shout out din sa Bantawan, gikan ni Sir Nonoy Zamora. Sir Nonoy Zamora, good morning. Ang Committee on Peace, Order and Public Safety o Committee on Energy, Public Utilities and Franchises sa Sangguni ang Panlungsod nagpahigayon og hiniusang tigom aron tukion ang hugot nga pagpatuman sa mga lagda sa trapiko og kaluwasan. Nangu sa joint meeting ang chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety nga si Konsehal Bibot Budlong. Laki sa mga gihisgutan mao ang ordinansa sa speed limit, mga lagda sa pay parking o ang pagsanta sa operasyon sa mga kolorom nga sakyanan.
7: Huwag na itong tuyo. Gani, doon natin yung ipangtubang sa kuwan sa Facebook, social media, na ang atong katuyuan na para safety ang ulo, di bali ang bukton o imong bagta, ang tiil, ma-disgrace na dili lang ang ulo kay the moment nga mabundak ka, niya mabundak ang imong ulo mo kay helmet or ang imong helmet dili prescribed, dako kayo nag-epekto, either operahan ang imong ulo or simba ko pa gani, matay ta, di ba? So muna itong purpose ko na safety sa itong mga sumasakay, mga motorcycle riders na users. No?
8: Pero sa atin, sir, napoy national law.
7: Natay national law.
8: Kumuhan lang si ordinance.
7: Oh.
8: Local application.
7: Oh, local law. Local implementation lang sa national law. RA 10054, no, mao nay 2009 pa na nga balaod, no, 2009 pa na. So until now in 2025, in 17 years usa pa tagahimog local ordinance.
4: Pamahayag ni Konsehal Bibot Budlong, matod pa ni Budlong Higpit nga ipatuman ang mga lagda sa pay parking sa higayon nga mahuman og learning visit ang mga tinugyanan sa city traffic and management dito sa Dakbayan sa Sugbo. Gipasabot usab ni Budlong at tuyo sa kagamhanan sa syudad nga masiguro nga hapsay ang kadalanan og luwas ang publiko. Tumong usab ni ini ang pag-organisa sa mga trapiko ug pagkunhod sa mga sakyanan nga makabalda sa agianan.
9: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 26 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Nahimong aktibo ang mga senator judges atol kini sa impeachment trial ni Vice President Sara matod kini ni Attorney June Amora. At pabinaon pagbalik si alagad Ray Tutas.
5: Mas aktibo na ang mga senator judges sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kini ang nakita ni Attorney June Amora sa gipahigayon ng impeachment trial kagahapon adlaw sa programang Impeachment Watch kagabi. Si Amora mingon nga lakip sa mga senator judges nga nangutana sa prosecution witness nga si NBI Senior Agent John Marcalilong. Mao sila si Senate President Win Gatchalian, Senador Rizal Deveros, Alan Peter Cayetano, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Jewel Villanueva, Amy Marcos, Rafi Tulbo, Robin Padilla o Big Zubere.
10: Ato usang nakita nga mas aktibo na ang mga senador huwes o mga senator judges. Dili sama sa unang duha ka adlaw kagahapon o kaniadtong Lunes sa husay diin kaganina hinoon daghang senator judges ang direkta nang nangutana kang Agent Kalilong. Ang ilang mga pangutana nangayo og katinawan kun ang giingong mga hulga nakasulod ba sa legal nga kahulugan sa usa ka hulga.
5: Maton ni Amora, nangayo og katinawan ang mga senador kung nasulod ba sa legal nga kahulugan sa usa ka hulga ang giingong pagpanghulga sa Vice Presidente kang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nangay usab og katinawan kung giunsa sa NBI pag-imbestigar ang aligasyon. Subling giklaro ni Amora nga walay bahid politika ang programang Impeachment Watch sa DYRD. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning, ito ni Aster Doy Sabas, si Lourdes Bahaw Mamulang, o si Jamil di Casa Tagabilar, may buntag na budihan. Kining DYRD Breakfast News, ito kinis maintingo ha, Silence Cinema. Balita.

0: Good morning ni Sir Boy Ray Pamaong, o yan Pamaong, iyang pamilya da sa Kogon, naminaw karon. Mamlut Kurayag, Lito Kurayag, mga trabahante sa Major Pharmacy, naminaw pod. Lydia Batuon, o Gramonito Batuon, da sa Ramstone Tire Supply, naminaw. O sab si Gagawad Batoy Alba sa Poblasyon 2, Dani Abiliana, da sa Kogon. Mary Discalyar, Muloy, o si Am-Am Discalyar, da sa Lungsod sa Loon. Giduso ni Board Member Nathaniel Binlod ang ordinansa nga nagtinguhang susihon ang mga nasudnong proyekto sa dili pa kini ang hingpit nga pagtugyan. At ang paminawon ang report ni Alagad Allen Joydora.
1: Giduso sa sangguni ang panalawigan sa Bohol ang usa ka proposed ordinance nga mag-obligar sa pagpahigayon og pre-turnover inspection sa tanang national government projects sa dili pa opisyal nga itugyan ngadto sa mga end user o benepisyaryo sa lalawigan sa Bohol. Gisponsor ni Board Member Nathaniel Binlod ang maordinansa nga gipalabang sa unang pagbasa atol sa regular nga sesyon niadtong adlaw nga Martes. Suma ni Binlod tumong sa mga lakang ang pagsiguro nga ang tanang proyekto nga gipunduhan sa nasudnong gobyerno og ipatuman sa lalawigan anaa sa mayong kahimtang og nakasunod sa gikinahanglang kalidad sa dili pa kini dawaton sa mga benepisyaryo. Gipasiog daw sab niya nga pinaagi ni malikayan ang balik sa kontrobersyal susama sa nahitabo nga 828 million pesos nga mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project diin na matikdan ang kadaot sa pipila ka bahin sa lateral canal bisan og bag-o pa kini giinugurahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos niadtong Hunyo 22 ning Iga.
2: There have been instances when the provincial government and the local government unit was questioned or blamed by the public over infrastructure projects implemented by the national government agencies. Even though the provincial government of Bohol and the local government unit had no participation in their inspection. This proposed measure seeks to address that concern by requiring a mandatory pre-turnover inspection by the provincial government of Bohol.
1: Among insidente mo ay nakapukaw sa kabalaka sa provincial government og nahimong hinungdan sa pagduso sa usa ka mekanismo nga maghatag og dugang pag-usisa sa mga proyekto sa di pa ang opisyal nga turnover. Matod ni Binlod, pinaagi sa mandatory pre-turnover inspection adunay kahigayunan ang provincial government sa Bohol nga masud kung adunay mga depekto, wala mahuman nga trabaho o mga bahin sa proyekto nga kinahanglan pangayuhon sa kontraktor og implementing agency sa dili pa kini formal nga dawaton. Una na usab nga gisugyot ni Gobernador Aris Sumintad ang pagpatuman og mga palisiya human sa controversial sa mabini kaya kay strip. Suma sa gobernador ang usa ka provincial ordinance makatukod og ligon nga proseso sa inspeksyon aron masiguro nga ang tanang imprastruktura itugyan ngadto sa mga bulanon luwas, kompleto og adunay maayong kalidad. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Sa ito ang police report, samda ng usa ka retired police human gipusil dito sa lungsod sa Sagbayan. Alang sa kompleto ni Talia, ito paminawang si Alaga, June Gutierrez.
4: Og dagan diri sa private hospital diri sa Tunakbay sa Tagbilaran, ang usa ka retired police human gipusil dito sa lungsod sa Sagbayan. Ang biktima gipailang si Samuel Nakwa, 63 anyos nga lumalag na barangay Katipunan sa lungsod sa Sagbayan. Sa tuwa na sa iran tong adlaw nga Martes sa mga alas 6:50 sa gabi, nga kini nga biktima gikalintaw kini sa ilahang basakan ug si iya naunta nga pagpauli nagbaktas kini nga biktima. Ug sa tuwa nga pagginabi ni Police Captain Eric Binambang, hepe sa pulis sa lungsod sa Sagbayan,
5: sa base sa muna dawat nga report gikan sa asawa nga si barangay captain sa Katipunan nga sa pagkadawat ng oras si sa gabi na akong allegedly na shooting incident mautong pagkadawat naman sa informasyon nirespondi tayo ng atong kapulisan pinangaluhan ako pag-abot naman dito sa lugar sa nakabuan sa crime scene mautong amuang bisigahan tayo nung sa pagkitabo. So, matod pa sa biktima, pag-abot sa lugar, sabot ko na siya dapit nga duol na sa ilaha, ikan siya sa iyang umahan, naglakaw pa doon sa ilahang tinayanan, diyang karit lang dipusil siya sa kalulang na walang ilig, diyang ikan siya gitin.
6: Buwa na magmuto?
5: Wala magmuto. Baligyatangan siya din pagmuto, diyan siya nagulat nga natin tao, matundagan siya, tumigo na iyang paa. Pag-usapan siya, pag-usunod na siya, Ibitik na kung ano, ang buto. Mabuto ang original pansyon ng armas sa suspitado. Mabuto nga iratbak niya siguro, i-extract ang bala. Mabuto nga pagsunod niya o kapit, pitik niya po, matuwa na mabuto kayo ng pansyon niya po. So isa rin ka bala ang higo sa iyang paa. Pag umanap po, mabuto sa nindagan, patungo sa iyang pinuyanan, isunod niya po siya, gigubot siya, matungo pa sa itiba. So siya sa iyang bala, inanirado.
6: Na pagkakaroon sir, kung saan mag-ditibo ato pagkaitabo ka sir, na yung mga personal interest ato?
5: Still under investigation pa, manaya mo ang di-distigahan pa karoon kay ako pa sa tao noong sa motibo sa HDMP na pagpumusil. Sa pagkakaroon sir, wala pa po sir. Manaya mo ang di-susi pa sir, manaya mo ang di-palaw mo ng investigation sir, araw magkakuha tao sa po informasyon, araw ato ma-identify ko na sus.
4: Punta ka to, ang isusi ka ng biktima nga usa ka retired police nga si Samuel Nakwa, nanak na siya sa luwas nga kahimtang gikalang sa Lonzo sa Sagbayan, Kinsalito, Jugot Series, ang Print Mo Forever, Basta Brita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Dr. Roland Inti, pumatong sa Darbohol, naminaw ka na to karon. Albert Olmedo, da sa City Hall, good morning. Anita Torrigosa, naminaw karon diha sa Calceta Street, Tagbilaran Sari. Ma'am Ethel Orig, o Sir Edie Orig, naminaw. Giselle Operio, Jancel Operio o si Ma'am Stella Cabalit Operio. Nadakpan sa Tagbilaran City Police Station Tracker Team ang usa ka wanted person nga gipasingin lanog paglapas sa illegal nga pagbaligya o subdivision lots o condominium units. Ang pagdakop gihimo ni atong Holy Shetty ng Tuiga dito sa Barangay Kambakay lungsod sa Batuan, Bohol, pinaagi sa pagpatuman sa warrant of arrest sa panagtambayayong sa anti-kidnapping group, Visayas Field Unit. Sumapan sa kapulisan ang warrant of arrest gi-issue sa Regional Trial Court Branch 2 sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gitakda sa korte ang piyansa na 60,000 pesos alang sa temporaryong gagawasan sa akusado. Human sa pagdakop, gipahibaw ang akusado sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon o gidadayon sa Tagbilaran City Police Station alang sa hustong booking, dokumentasyon o guban pang custodial procedures subay na usab sa palisiya sa Philippine National Police.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
3: 37 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Nasikop sa may basta operation kagabi ang usa ka empleyado sa hotel dito sa lungsod sa Corilla. Ito paminan ng kompletong detalye sa alagad Willie Maestrado.
8: Kusiniro sa usa ka hotel sa Panglao ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit kagabi. Ang ikatapan na ilhan nga usa ka John Ashley Bulual, 23 anyos ulitaw, lumad kini nga molupyo sa Purok Do sa Barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao. Kagabi ang kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Sambog na sundan niini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Mayfield Makarandan, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Lordino Sali o Barangay Kagawad Raul Ributa sa Barangay Sambog o Sakop sa Bidya. Usa ka police pusher buyer mipalit na inay usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon ni ini, laing nga upat ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha nga gibanaban ng mutimbang tanan ngadto sa 5.47 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 37,196 ka pesos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si John Ashley Bulual. Gikan sa Corilla Police Station, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Good morning ni Angela Carnesi, Nina Sanico, Christian May, o si Doria Fudulig. Ang usab, naminaw po karon ang pamilya ni Kagawad Bibot Budlong. Nagpirma o kasabutan ang Dakbayan sa Tagbilaran, Bangko Sentral ng Pilipinas o BDO Foundation alang sa Financial Literacy Program sa siyudad. At ang paminaw ng report ni Zera Arcayena.
9: Opisyal nga nakigalayon ang kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ug sa BDO Foundation alang sa Financial Literacy Program sa syudad sa musunod nga tulo ka tuig. Gipirmahan nila ni City Mayor Jane Yap, BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat ug BDO Foundation President Mario Derikito kagahapong adlawa Hulyo 8 ang usa ka Memorandum of Agreement o MOA aron mahimong permanente ug opisyal ang komprehensibong programa sa edukasyon sa pinansyal pinaagi sa capacity building, pagbansay sa mga tigbansay ug integrasyon sa komunidad. Si Mayor Yap miingon nga pinaagi sa maong partnership nga kabahin sa kasaulugan sa ikasaysinta nga Diamond Jubilee, daghan ang hatagan og skills o mapataas ang level sa kaalam sa pagbudget, pagtipig og paghimo og mas maayong desisyon sa panalapi alang sa ilang pamilya og negosyo. Matod sa mayor, kung ang pamilya makabaton og saktong kahibalo og kahanas sa pagdumala sa ilang kwarta, mas rig-on ang komunidad og mas kusgan ang ekonomiya sa dakbayan. Mapasalamaton si Mayor Yap sa BSP, BDO Foundation sa pagsalig sa Tagbilaran og sa pagpili sa syudad isip kauban sa pagtukod og financially empowered o future ready community. Tungod sa dedikasyon ni ini sa pagpalambo sa financial literacy, ang City Government of Tagbilaran atol sa Financial Education Stakeholders Congress ni adtong 2025 gihatagan og Certificate of Recognition sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nga nag-ila niini isip usa ka promising financial education partner. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: May buntag sa mga Castellon family, sila si Sir Boy, si Sir Alex, Sir Boni, o si Ma'am Hinidina. Good morning, mga Turing Angels, sila si Carmen, si Nang Baby o si Marites. Dagang salamat sa kanunang pagpaminaw sa DYRD Breakfast News. Usa ka wanted person nga nagatago-tago sulod kini dulaan na po ng katuig. Human makapatay sa lalawigan sa Bulacan na sikop kini diha Barangay Poblasyon, Lungsod sa Ubay. Ang kompleto ni Talye, atong paminaw si alagad Winnie Reyes.
10: Nahulog sa mga kamot sa otoridad ang usa ka lalaki nga nakapatay og tao sa lalawigan sa Bulacan duolan na sa 10 ka tuig ang milabay human masikop sa Barangay Poblasyon, Lungsod sa Ubay. Gilang suspetsado nga usa ka Renante Cruz Yankee Santos, 51 anyos, ulitaw mamumuo, lumad nga taga Barangay Minuyan proper, San Jose del Monte, Bulacan, o kasamtangang nagpuyo sa usa ka boarding house sa Purok Size, Barangay Poblasyon, Lungsod sa Ubay. Nagatubang kini sa kasong murder nga nakadakit ubos sa criminal case number 6662-M-2017. Ang korte wala mo rekomenda og piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado. Ang pagsikop pinasikat sa warrant of arrest pinitsan og Agosto 29, 2017 nga giluwatan ni Presiding Judge Isidra A. Arganusa Maniego sa Regional Trial Court Branch 7 nga nagabase sa Malolos City, Bulacan. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Sir Ray Kagulada nga naminaw karon sa DYRD. Ma'am Nila Cajes Kagulada, mabiti humawid, good morning. Ma'am Zenoy, Ma'am Chema de las Heras, naminaw pod. Ma'am Delia Chuada sa Taloto. Usab, good morning ni Mamani Lopos, Olim Lopos, Arsenio Mamacos, o Rose Mamacos. Usab, naminaw pod ka na to karon si Kagawa Charles Cabalit o Dean Butalin. Sa balitang regional, 5 ka tawo ang nadakpan sa gilusad ng entrapment operation sa CIDG. Uban usab sa Regional Special Operations Team, Regional Field Unit 7. Ang maong operasyon, gihimo dito sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, na itong Sabado sa gabi. Ang mga nadakpan, giila lamang sa mga otoridad, nga sila si alias Erwin, 50 anyos, usaka negosyante, taga Barangay Gunob, siyudad sa Lapu-Lapu. Alias Charina, 51 anyos, taga Barangay Basak, Tamiya, Lapu-Lapu City. Alias Chenisa, taga-barangay Dayas, Cordova, alias Anthony, 56 anyos, taga-syudad sa Marawi, o alias Eddie, 63 anyos, residente sa Basak, Tamiya, syudad sa Lapu-Lapu. Nasakmit sa mga operatiba ang 113 kakahon sa giingong peke nga inila nga seasoning granules nga gikarga sa L300 van. Wa pa matino ang kinatibuk ang kantidad sa mga nasakmit nga mga produkto.
3: Kahintang sa panahon humanini.

0: DYRD Weather Report.
1: Alang sa kahimtang sa panahon atong sutaon gikan ni Leonard Samar gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa. May buntag din mo, Mr. Samar.
2: Mayang buntag sa kanin, Mr. Arnold. Ingon man mamgli o ingon man sa tanan atong mga suking ating paminaw ng mga istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaunay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon niya po nato nga gi-monitor o gibantayan kinimuong bagyo nga naa sa sulod sa PAR or sulod sa Philippine Area of Responsibility nga nag-weaken kini o nahimo ng usa ka typhoon category. Ang super typhoon nga si Inday, nag-weaken kini o nahimo ng usa ka typhoon category as it continues to move west-northwestward. Sa may alas 4 sa sinong kabuntagon karong adlawa, ang mata o ang sentro sa mong typhoon nga si Inday gibana kini basis tanang available nga mga data, ana kini mahimutang sa 925 km east of Northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 17.8 degrees north, 130.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 175 km matagtak na do sa sentro. Uga doon na kinigastinis o mga paghuros hangin ng mukabat nga doon na sa 215 km matagtak na. O kininagairog sa direksyon, west-northwestward or kasagpan, aminang kasagpan, nga doon na igikusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usab sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 870 km from the center. Then, tungod nining maong typhoon nga si Inday, doon natay giisang tropical cyclone wind signal. Tropical cyclone wind signal number one, giisa kini ditong dapita sa may Batanes, Cagayan, including Baboyan Islands, Isabela, the northeastern portion of Quirino, Apayao, ug northern portion of Abra, nakip na usab ang Kalinga, eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipogao, Ilocos Norte, the northern portion of Aurora, ug lakip na sab ang northern and central portion of Catanduanes. Kining mga lugar ha makasinati og hangin nga magasukad sa 39 to 61 kilometers per hour, potential effect of wind minimal to minor threat to life and property. Samtang kining maong bagyo, doon na tayo gitawag na ito og affecting on land areas. Tungod ning maong bagyo nga si Inday, enhance niya ang southwest monsoon og ingon man sab ang periphery of typhoon Inday. Kining maong enhancement of southwest monsoon nagdala kini og strong to gale force gas. Balik ko na ito, strong kusog ng hangin og ngadto na sa gale force gas ang iyang gidala. Palong area especially affected in coastal and upland area exposed to wind. Karong adlawa is mostly tibok nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang about sa coastal water hazard affecting on coastal waters. Up to moderate to rough sea over the falling coastal waters. Up to 2.5 meters wave height, lakip na ang the southern seaboard of Bohol. Sa Bohol, naata sa moderate to rough din ang gitawag na to wave height up to 2.5 meters. Lakip na usab ang Samar, Sarangani, din seaboard of Bocas Grande Island, Eastern Samar o Dinagat Island. Lakip na usab ang seaboard of Leyte and Davao Oriental. Samtang ang intensity outlook sa maong bagyo, kining maong typhoon nga si Inday is forecast to move northwestward samtang anaa pa kini sa Philippine Sea, then may pass closest to extreme northern Luzon between ugmang adlawa or sa Sabado sa buntag. Human kining magairog si Inday toward towards Southern Islands of Japan and make landfall or pass close the northern coast of Taiwan, then mo exit ni sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado, then human kini nga maka-exit mo landfall usab kini ditong dapita sa may mainland China karong Domingo. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang ubang bayan sa Central Visayas karong adlaw, makasinati kita ang mga pagdagom-dagom ug adunay mga pagulan ug mga pagpanulpagkilat gumikan sa gitawag nato og habagat. Samtang ang makasinati kita og hangin nga kasarangan ug ngadto na sa kusog nga nagagikan sa kasagpan ug ngadto na sa batang kasagpan ug samtang kadagatan kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang padayon nato nga pagpahinumdum sa tanan nga ang ato ang wind is moderate to strong o kasarangan ug ngadto na sa kusog, din ang atong kadagatan is moderate to rough or kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Mao'y ato ang bantayan sa kanunay gumikan ining habagat, doon na tayo gitawag na ito o strong to gales gas. Bisa na nga ito, ang prevailing wind na ito is moderate to strong, puro bantayan na ito nga doon na tayo gustiness nga strong to gales. Mao na nga delikado gihapon sa ito ang mga sakinang gagmay pang dagat. Mao na nga padayon ta nga mag-abiso o magpahinunbom sa tanan, labi na sa ito ang mga sakinang gagmay pang dagat. Samtang dinis sa itong dapit ang sukod sa temperatura mga sukad sa 26 pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misinlak sa may alas 5.28 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6.8 sa kaponon. Dinila lang kotob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Buhuna de Estacion, Yunodo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa itong kinis sa Maing Tinguha sa Island City Mall. At tingin dugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawahan. Nagang salamat at mayong buntag.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito ginato sa Tire Queen, a Goodyear Servtec, your first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue. Dalan Venancio Pinting Avenue, nakbayan sa Tagbilaran. Nagpagawas og bagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division o kining hold departure order. Batok ang Senator Rodante Marcoleta o kanhi anak kalusugan, Representative Michael Defensor, tungod kini sa gingong paglapas sa Presidential Decree No. 46. Kini may kalabutan sa pagdawat ni Marcoleta sa mga donasyon sa kampanya taliwa sa tuig 25 nga nasundong eleksyon, samtang si Defensor kasamtang gitanggong karon diha sa New City, New Quezon City Jail, male dormitory, ubos kini sa commitment order gi-issue sa Sandigan Bayan 3rd Division, nagadumala kini sa kasong plunder batok kaniya og sa iyang mga kauban, samtang si Marcoleta nagpabilin pa karon diha sa PNP General Hospital sa Camp Crabe. Human gingon nakasinati kani mga complications sa panglawas human siyang pagka-aresto niyang adlang Lunes. Kini nga mga lakang sa Sandigan Bayan kabahin kani sa gipakusog ng kampanya batok sa korupsyon o mga paglapas usab sa balaod nga may kalabutan sa paggamit sa pundo o donasyon atul sa eleksyon.
3: Miabot sa 2.50 million ka mga Pilipino ang way trabaho o panginabuhian niyang Mayo ning Tuiga. Kinibase na usab sa bagong labor force survey sa PSA. Misaka kini gikan sa 2.41 na milyong Pilipino nga way trabaho o panginabuhian niatong Abril ning tuiga. Bugti kini sa 4.8% nga unemployment rate niatong Mayo, mas taas kaysa 4.7% niatong buwan sa Abril.
4: TYRD Radio Balita.
2: Uno minuto pasado, alas 8, balita sa gawas sa naso, dugang paugnat sa kusog, humani ini.
5: B-Y-R-D Balita, balita, Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa naso, tutukan nato sa Tire Queen Goodyear Servitec. Nagpabuto ang Islamic Revolutionary Guard sa Iran o labing minus duha ka missile sa mga barkong komersyal na nagabiyahe diha sa Strait of Hormuz. Matod kani sa usa ka report, hinungdan nga ang Estados Unidos lagbit nga mubaos, pinagi kani sa pag-atake batok sa mga target sa Iran human sa mga pag-atake usab. Gipati kini sa state broadcaster sa Iran diha sa social media platform nga X nga nagakutlo kini sa mga tinubdan sa usa ka Qatari oil tanker. Mituyo kini nga miagi sa ruta sa Umani sa Strait of Hormuz uban usab sa suporta sa US Navy apan gitarget hinoon nga wa kini magpanumbaling sa balik-balik usab nga pasidaan. Hinoon way gikataho nga mga casualty o baka kadaos kalipok kalikupan. Matod kini sa UK Maritime Trade Operations kun UK MTO.